0: Gawin ko ng magandang istorya. Oh, ilalabas ko talaga kung sino to si Mary, whatever her name is, di ba? Kung sinong chichirya yan.
1: I think kasama siya sa listahan ng mga invited na witness ng prosecution.
0: Yes, hindi na lang pinapaproduce, di ba? Kahit na alam na natin na hinanap na yan dati, hindi nakita, o ngayon pinapasampina, o sige, pag walang sumagot doon, walang sumagot doon, paglabas kayo ng depensa, sasabihin ng prosecution, oh, bakit ka biglang meron kang Mary Grace Piatos? Eh, nagpapasampina kami nung araw, hindi dumadating. Sino yan? Gawa-gawa mo lang yan.
2: Ayun.
0: Yan ang mangyayari dyan. Ngayon, ito ha, di ba yung burden of proof nasa prosecution? Ibig sabihin na sila kailangan magpatunay na may sala. Tama?
2: Okay.
0: Ngayon, pag ito, nagpresenta ng mga ebidensya na ganyan, at hindi sumagot ang depensa, the burden of proof, ika nga, has shifted. Pag ito naglabas ng ebidensya na nagpapakitang may sala, kailangan ngayon, yung burden of proof lumilipat ngayon. Yung depensa ngayon ang may burden na ipatunayan na yung ebidensya nilabas ng prosecution ay kulang, hindi sapat o mali.
2: Okay. Thank you, Attorney Roy. Maraming nag-overtime ako 3 minutes. Thank you po. Maraming salamat.
0: Pag tayo nagkita pa bukas, ha? Magandang umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Thank you very much.
2: Mabuhay po kayo. Si Attorney Jose Roy III, former Dean of Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, a defense lawyer sa Corona Impeachment Trial. Robert Mano, are you looking forward to meet Mary Grace Piatos in the Senate? Yaman din lang na nandun ka Monday to Wednesday?
3: Yes or no?
4: No.
2: No? Bakit ganun? Ba't ayaw mo ma-meet si Mary? Si Fox?
3: As in, Fox. As in yung ano?
2: Ayan na naman kayo.
3: Lobo.
2: Oo. Hindi, iba yun. Wolf yung lobo.
3: Ano nga yung Fox?
2: Walang Fox dito kasi. Walang Fox eh.
3: Oo. Fax. Yung dating ano?
4: Fax machine.
2: Ayusin mo.
3: Tatlo tayo dito, ha? Tatlo tayo.
2: Wala
3: dito
2: po akong kinalaman yun, ha? Susunod na Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antamano Mano and Christian the Great Yusores. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas!
2: Energy!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!

0: Ang oras, 8:05 ng umaga.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una, ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Ito na, mag-uumpisa na, mag-uumpisa na. Narito na ang tandem ng bayan hanggang 9 in the morning. Kumusta po kayo mga kapamilya? Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Eh, relax pa rin. Relax pa rin yung ating partner, si ating Doray, ating Doris Bigornia. At pero meron naman tayong kasama pa rin siyempre. Hindi tayo pwedeng maiwang mag-isa dito.
1: Present.
0: Ayoko. Good Present. Morning.
1: Good morning, partner. Good morning po mga kapamilya. Sa ngalan po na nag-iisang Doris Bigornia. Ako po si Radyo Patrol Christian Yosores.
0: Pag nakikita kita, pag buwabati ako, ganun na lagi. Basta ikaw nakita ko, tsaka si Victoria.
1: Uh-oh.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Ano, Christian?
1: Ano, Robert?
0: Ano ang sabi ng palasyo? Anong balita sa palasyo?
1: Eh, ganun talaga.
0: Auntie Claire,
1: may... Eh, pero...
0: Matatalim na namang sinabi.
1: Oo, oh, eh, syempre.
0: Nakakasugat, matalim.
1: Oo. Natawag na impact eh.
0: Oo.
1: Pero ano, particularly katatapos ng SONA, Malacanang ngayon, eh, of course, todo paliwanag tsaka ano, explain sa mga binanggit ng presidente. Dahil siguro may ilang pang hindi malinaw doon sa mga binanggit sa SONA, kailangan ng karagdagang detalye. Kaya ang Malacanang, mula kahapon, nagpapaliwanag tungkol doon sa pagtatanggal ng system laws, yung expansion ng tax exemption,
0: okay,
1: and among other issues.
0: Ayun. So, importante yun. Kasi syempre, ang Pangulo, limited lang yung time niya para banggitin ito sa SONA. Ngayon, kung paano i-execute yung mga ito na syempre, na direct effect sa ating mga kababayan, importante na maipaliwanag at malaman natin kung paano talaga
1: ano
0: yung proseso.
1: At saka, kumbaga, go signal din yun sa mga ahensya. Pag binanggit ng Pangulo, kapag alam mong concern sa ahensya mo, kilos ka na, agad gumaya ka na para trabahuin yung sinasabi ng presidente.
0: Oo, dapat eh, antemano. Gawin mo agad kung ano yung utos.
1: Correct.
0: Eh, kasi kung hindi, eh, ang Pangulo mo ang mababash. Ang Pangulo po, ang syempre sisingirin ng kababayan natin. Eh, saan na yung sinasabi mong system laws na yan?
1: Ang ending kasi yan, kahit ang mga opisyal, ang mga ahensya ang nagkamali o may pagkukulang, ang reflection pa rin yan sa presidente bilang siya ang chief executive.
0: Ayan. Importante rin, syempre, makita natin kung sumusunod ba. Not necessarily sumusunod, kung nasumasang-ayon ba yung Kongreso, di ba?
1: Yes.
0: Yung Kamara and then the Senate of the Philippines para po maisakatuparan itong mga naisin ng Pangulo na ito.
1: At yan ang challenge ngayon sa Kongreso dahil nga kasabay ng pagbubukas ng sesyon kahapon, syempre abala pa rin ang mga kongresista at mga senador sa impeachment trial.
0: So marami silang pinagkakabalahan. Oh. Unusual ba yun?
1: Suspicious ba yun?
0: Uy, yun ang term na lumutang talaga kahapon sa impeachment trial. Maigse yung naging hearing kahapon, mabilis at madaling sundan, pero mga laglutangan, di ba? Unusual.
1: Suspicious.
0: Pag-unusual, ibig sabihin suspicious?
1: Ibig sabihin ba illegal?
0: Yan.
1: Nung nakaraan, ang word of the week ay I object. Ngayon ay unusual. Kaya naman pala ng dalawang witness sa isang araw?
0: Eh depende kung kung ano ang itatanong at ano ang kanyang itetestigo, itetestify. Yung kahapon kasi yung dalawa na dating manager ng Land Bank, Shaw Boulevard, tsaka ng DepEd branch, doon sa withdrawal, di ba? Yung isa, 4 na cheque, yung isa, 3.
1: Mm-hmm. So base may mga pinagbabasyang dokumento na written at saka executed before, kaya siguro hindi ganun ka hirap i-depensa o questionin,
0: di ba? At kasi saka napabilis talaga, lalo dahil sabi ng defense team ni VP Sara, di ba? Okay, na-accept na nila, stipulate na nila na nag-exist yung check na yon, na withdraw yung check na yon. Wala silang nakikita kasing any problem with that.
1: Pero hindi ibig sabihin na dahil mabilis ang naging trial kahapon ay sa mga susunod pang witnesses sa Article 1 ay ganun din kabilis.
0: Ewa ko lang sa Lunes kung bibilis tayo. COA ba naman ang
1: numero pag-uusapan
0: natin? Auditor pinag-uusapan natin.
1: Numero,
0: dito state
1: records.
0: Auditor. Kaya nga, yun yung titingnan din natin. And then, sabi nga ng Senate Impeachment Court, ang tagapagsalita, si Attorney Reggie Tunggol, hindi pa naman talaga napatunayan doon sa nangyari kahapon na number one, mga illegally na gamit yung pera na yun. At number two, hindi naman tayo sigurado na confidential funds ba yung mga pera na inilabas na yon. Sabi ni Attorney Tunggol, panigurado, strategy siguro nila yan para nilalay, nilalatag pa lang, ayan. Nilalatag pa lang nila para malinaw sa publiko kung ano yung gusto nilang ipakita.
1: Mm-hmm. Pero at least, ang ibig sabihin, dahil natapos agad kahapon yung dalawang witness ng prosecution sa mga land bank officers before, ay nasulit nila or at least nakontento sila doon sa takbo kahapon. Kaya mag-move forward sila sa panibagong witness.
0: Oo, tapos on Monday, tsaka natin malalaman kung ano magiging desisyon ng impeachment court. 10:30 na ba? Kasi may request eh. Yung mga medyo bata-bata, 10:30 ang request na start ng hearing.
2: Later than 30 minutes.
1: Oo,
0: pero yung ano naman, yung mga medyo experienced senators na gusto, 10 o'clock.
1: Hmm. Ah, kaya nilang gumising ng maaga.
0: Pagitan ng 30 minutes lang yan.
1: It could make a difference din naman kasi. Oo,
0: totoo din. Tsaka yung traffic.
1: Oo.
0: Bubunuin mo. And then, sa hapon may session pa sila. Oh, good luck talaga.
1: Kaya nga ang tanong, kumusta ka ba, Robert Mano?
0: Ito! Energy, sabi nga di Alvin. Alam mo, ano dyan, bakit ganyan tayo? Eh, kape lang tayo, syempre.
1: Ang kape. Dahil dyan, pakiserve na ang kape.
0: O, tsaka yung, ano, yung pinapadala sa akin, vitamins ni Ma'am JP.
1: Ah, so,
0: may vitamins kami. Ay,
1: yung importanteng mahalaga dahil nga paguran ang trabaho ngayon.
0: Vitamins, breakfast, lunch, dinner. Thank you, DCMM. Oras natin!
1: Ang oras natin ay 8:12 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Panahon! Patrol!
0: At para malaman po natin ang magiging lagay ng weather, today, Thursday, eh, tingnan natin, siyempre, kung masasakop na hanggang weekend. Kung may plano man po kayo mamasyal ngayong weekend, kagaya ng partner ko, aba, eto na. Kausapin po natin si Ginoong Benison Estareja. Sir Benison, magandang umaga po. Christian at Robert.
1: Hi, sir.
5: Good morning po, Sir Robert, Sir Christian, and ganyan din sa ating mga tagasabaybay. As of 3 in the morning, meron pa po tayong minonitor kanina. Low pressure area, ito ay huling namataan po sa Nasugbu, Batangas. And possibly this morning po nasa may West Philippines din na ito. Possibly rin malusaw po within the day. So yung isa pang LPA, yung nasa labas naman po ng parsa may silangan po ng Visayas is 1,600 kilometers east po. So malayo naman po ito at hindi rin nakaka-apekto or papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung dumaan po na LPA kahapon dito sa may Southern Luzon na ngayon ay nasa dagat na wala nang direktang or maliit na lamang yung chance po ng mga pag-ulan na dadali nito, no? At kung meron man dito na lamang sa may western side kagaya po ng Ilocos Region, Zambales, Saan, and then Benguet, and improving weather condition na for the rest of Luzon, and that includes Metro Manila, we're seeing po na madalas na pong aaraw at asahan na lamang po yung mga pagkulimlim paminsan-minsan, may chance rin po ng mga isolated na ulan. Usually po, mga 1 to 2 hours lamang po ang tinatagal nito. And throughout the weekend, we're seeing po na pinakamaulan po dito sa may eastern section ng bansa. Particular na dito sa may Patinga Bicol Region, sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga and Davao Region. May mga chance po ng mga light to moderate rains hanggang sa weekend. And then the rest of our country, lalo na dito sa may Luzon, ideal naman po kung kayo ay may mga outdoor activities or mamamasyal, lalo na dito sa may Norte. Yun nga lang asahan pagsapit ng tanghali magiging medyo mainit na maalinsangan. At nandyan pa rin po yung mga saglit na ulan. So make sure na meron pa rin baon na tayo.
0: Ayan.
5: Kaya mo na latest mula dito sa weather forecast.
0: Sir Benison, yung nakikita natin, medyo doon sa labas ng farm, may nakikita ko doon sa satellite map natin, yung lalaking cluster ng kaulapan to, pulang-pula eh.
1: Pulang-pula.
0: Yun, bagyo pa yun, yung mas malayo pang isa.
5: Yung mas malayo pa po na isa, yung parang nasa gitna pa si talaga.
0: Opo.
5: Super Typhoon Dolphin. If I'm not mistaken, nasa Super Typhoon na po siya. So, ito po naman eh, dahil nga napakalayo sa ating kalupaan, wala namang inaasahang epekto in the coming day. So, i-double-check pa po natin once na patuloy yung paglapit niya by next week. Kung ito ay papasok pa ng PAR or the place lamang po.
1: Opo. Ngayon dito sa labas ng opisina namin, Sir Benison, mukhang maliwanag eh. Mukhang mataas po ang sikat ng araw. Pero may in-expect ba tayo na at least sa maghapon maintained yung gantong weather o posibleng umulan po dito?
5: Well, nakikita po natin na meron pa rin namang mga afternoon or evening thunderstorms. Pero this time, dito sa may Metro Manila, mga saglit na lamang po ito, no, sometime between 4 to 8 in the evening.
1: Saktong uwian pa, Diyos ko.
0: Yan nga lang po. Yung weekend natin, ganun din. Wala naman tayong inaasahan ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, magdamagang pag-ulan, sir.
5: Apo, for metro and nearby provinces, halos consistent lang po yung weather natin from today until sa Sunday po.
0: Ay, salamat. Sir Benison, maraming salamat po.
1: Thank
0: salamat
1: you, sir.
0: Sige noon, Benison Estareja mula yan sa Pag-asa. O yun, Chan. Sold.
1: Pwede.
0: Makakapag-date ka na. Sabi, malayo-layo ba yung date ninyo?
1: Sana all! Hindi makasagot.
2: Love.
0: Yan ang sinasabi ko eh. Tama din naman yan. Dapat naman. Nagiging balance ang lahat, di ba? After mong whole week na mapagod sa trabaho, eh medyo...
1: Magpapahinga ka.
0: Magpapahinga ba?
1: Magpapahinga
0: saan
1: ka.
0: Saan kayo magpapahinga?
1: Magpapahinga ako kasi okay. May pasok din ng weekend.
0: Ayaw nga pala, may anong ganap ka ng Saturday,
1: ikaw
0: Sunday.
1: Din, diba?
0: May antemano tayo.
1: Eh, magpapahinga diba? Tayo afterward. At kayo rin.
0: Ayan ang pahinga.
1: Higop ba yun yung inom?
0: Parang narinig ko to nung isang gabi. Ay nako, usap pa tayo makarating oras.
1: Ang oras natin ay 8:17 ng umaga.
6: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Yon, Christian, napag-uusapan din natin yung Paxilica na yan. Na-explain na ba yan? Kasi sabi mo, nagpapaliwanag ang Pangulo. Nabanggit niya yan. Na-explain na ba yan thoroughly kung ano at para mas maunawaan ang mga kababayan natin?
1: Actually, last week, nag-guest sa atin ang BCDA sa Malacanang.
0: Correct, BCDA.
1: May mga dinibunk sila. May mga nilinaw sila mula doon sa mga usap-usapan tsaka mga myth about sa project na, yun nga, binanggit nga nila na ito na may mag-generate ng trabaho. Mm-hmm. Wala namang madadamage na mga parte ng kalikasan natin, pati sa supply ng tubig. At ang pinakapaliwanag nila dito ay yung area kasi kung saan itatayo yung Paxilica.
0: 4,000 hektarya?
1: Malaki-laki. Ang nilinaw kasi nila doon, kasi maraming kumukontre. Uh-huh. Sabi ng BCDA, yung lote na yon, yung lupa na yon ay matagal na naigawad sa gobyerno. Kaya pag-aari siya ng gobyerno.
0: Walang
1: madi-displace na mga katutubo, walang maapektuhang mga water systems dahil magiging self-sufficient daw. Pero syempre, hindi natin dinediscount yung opinion din ng mga kumukontra. Dahil meron din silang mas malalim na nalalaman tungkol doon sa project. Kaya gano'n na lang din yung pangkontra nila.
0: Ang plano nila dyan, di ba, magiging hub siya?
1: Yes.
0: Magiging hub, magkakaroon ng mga, kumbaga, hindi na, parang ano to, di ba? Parang usapan ng mga magtatropa ni US, ni Japan, at pinakahuli ata yung EU na sige, bumuo tayo ng ganito. O ikaw, Pilipinas, anong
1: 30 countries eh.
0: Oo.
1: 30 countries.
0: Correct. Anong contribution mo? O sige, sa akin yung ilagay yung hub. Mm-mm. Parang ganyan.
1: Nabahira diba? Na rin siguro ng iba't ibang mga ano rin kasi partner, isyong politika dahil nga ang sitwasyon ngayon ng US medyo mainit sa ibang mga bansa at baka madami daw ang Pilipinas kung sakaling magkaroon pa ng tensyon. May mga ganong umangat na mga concerns at alalahanin ng ibang grupo. Kaya ganun ang pagkontra nila.
0: Maganda din naman na may kumukontra kasi para mapakita, masagot kung may katotohanan o wala. Mahirap naman na tangulan tayo ng tango, baw lang tayo ng baw. And then at the end of the day, pati yung mga patubig doon sa Tarlac, hindi na mapakinabangan ng mga magsasaka dahil napupunta sa cooling ng itatayo nila.
1: I think ang kailangan isiguro ng gobyerno ay despite yung promise na may opportunity para sa mga Pilipino investment paglago ng ekonomiya, ay wala namang dapat makompromisong interest, lalo na dito sa atin sa lokal.
0: Correct. Yeah. So yan yung babantayan natin. Sa mga susunod po na pagkakataon, mas tatalakayin po natin yan para magka-idea po kayo. Kausapin natin yung mga pabor, yung mga tutol, at yung mga agam-agam hinggil dyan kasi malaking usapin po yan sa ating bayan.
1: At dapat alam niyo ang Paxilica. Ayan. Napakalaking...
0: Importante ang alam niyo yan.
1: Oo, dahil napakalaking issue ngayon yan at dapat lahat tayo ay alam, mapamataas o mababang posisyon ka sa gobyerno o kahit normal na tao ka.
0: Crucial kasi partner, di ba? Kapag baling desisyon natin dyan sa napakalaking project na yan, naku po, ewan ko na lang. I cannot comment on that. Samantala, hanapin muna po natin, alamin natin, hanapin tuloy. kasi si Tricia, anong hinahanap? Ano ba hinahanap ng bata?
1: Can you comment on that, Tricia Lindo?
0: Kaya nga. Alamin po na po natin ang report ng ating Radyo Patrol. Nasaan ba ang ating Princess partner.
1: Nasa Maynila si Trisha Lindo dahil yung investigasyon para mahanap yung nagtapon nung labi ng isang sanggol dyan sa Tondo ay nagpapatuloy. No. Alamin natin ang update mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, anong update?
0: Good morning, Trish.
7: Christian at Robert, aminado yung mga otoridad na nahihirapan sila na matukoy ang mga nasa likod ng pag-abandona sa labi ng isang bagong silang na sanggol sa Tondo, Maynila. Natagpo ang wala ng buhay at nakabalot ng itim na plastic ng isang waste management company ang katawan ng sanggol sa landfill nito sa Smoky Mountain. Ang kay Ryan Balagtas, PCP commander ng Smoky Mountain Rahabago Station, pasado alauna imedya kahapon nang mapansin ng mga tauhan ng Lionel Waste Management sa kanang compound ang kahinahinalang plastic. Pasintabi sa mga nakikinig at nanonood dahil halos nangingitim na anya ang katawan ng sanggol. Narito ang kanyang pahayag.

0: maghapon sa kanya. Lahat ng mga nakukulit ng basura doon nilalagay. Yun, maraming residente yun. So, hindi mo malalaman kung kanino galing yun.
1: Robert at Christian, nabanggit din yan na halo-halong distrito na rin kasi mula sa Maynila yung nagtatapon o yung mga itinatapon doon sa mismong landfill. Kaya malabo talagang mahanap kung sino yung responsable sa likod ito. Sakaling mahanap yung nagtapon sa sanggol, reklamong abortion o intentional abortion ang kakaharapin ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM.

0: Partner, may good news tayo dyan.
1: Oo, meron pong mahalagang anunsyo yan. Dahil patuloy po ang ating DZMM Serbisyong Kapamilya.
0: Yan, akala nyo nagtatapos na nung nakaraan na.
1: Hindi. Oo, sa
0: simula
1: Lunes
0: pa lang yun.
1: Oo, at and more. Sa Lunes po, August 3, mayroon tayong eye check-up at libreng salamin, UTI testing at blood sugar count.
0: Mamamahagi po tayo ng stab alas 9 ng umaga sa unang 200 po, ah, mas marami. First 200 na nais mag-avail ng ating mga serbisyo. Kasama natin dyan, syempre, si Tita Winnie Cordero na magpapa-merienda pa.
1: Muli ito po ay, sana all talaga, muli ito po ay first come first serve basis at gagawin po ito. Makinig po kayo dyan sa Barangay Potrero Multipurpose Hall sa Malabon City. Kaya kita-kits po mga kapamilya.
0: Lunes siya na August 3.
1: 9 a.m. First 200.
0: Oo, imagine mo yun, no? May eye check-up ka na.
1: Oo.
0: Pag nakita ang malabo, o edi bigyan ka namin ng salamin.
1: Libre pa.
0: Libre. Eh, medyo masakit ang puson. Or kung ano man testing ang gusto niya, may UTI testing, pwede. Ay, kumain po ako ng matamis ng tsokolate.
1: Yan.
0: Mataas po kaya ang sugar ko. Meron tayong blood sugar count, ha? Monday po yan.
1: 9 a.m.
0: Samantala, eh, may ichichismis lang po ako mabilis dito kay Christian. Magchichismisan lang kami.
1: Bulong mo na lang
0: sa akin. May ibubulong lang ako sa kanya. Tabang binubulong ko. Eh, mag-relax lang po muna kayo dyan, ha? Sapagkat kami po'y magbabalik. Magagandang issue ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tandem ng Bayan. Sandali po lamang.
1: Later.
2: Doble sa pagis. Doble sa tabang. Doble sa talino at kakulitan. Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East.

0: nagugugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle.

0: kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
2: Kami po yun. Bawal ang sabaw, pero syempre lahat tayo pwede makisawsaw sa mga isyong pinag-uusapan.
3: Correct. Kaya nagbabalik po ang programang Tandem ng Bayan. Kasama niyo pa rin Christian at Robert this Thursday morning.
2: Oo, at ngayon, ito muna ang ating pag-uusapan.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Makakausap po natin muli ang convenor ng Bantay Senado at Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Doc, magandang umaga po.
3: Hi sir, good morning.
4: Hi, magandang umaga muli. Robert at Christian at sa lahat ng mga taga-subaybay po natin sa Tandem ng Bayan.
3: Opo, kahapon nga po lumutang yung mga salitang unusual, suspicious or illegal tungkol po doon sa bank transaction ng i-withdraw yung malalaking pera na iniugnay po sa confidential funds. Siguro ang una kong tanong, Dr. Gary, na kaninang burden or paano nga ba ipapaliwanag, paano i-define yung mga transaction na yun, kung sila ba ay unusual, suspicious, or illegal?
4: Well, ano, very unusual din talaga yung hearing kahapon, no? Dahil today ito ata yung pinakamaikli. And at the same time, very unusual din sa part ng depensa dahil nakita natin yung conduct ni Attorney Michael Cova, no? Medyo bibigyan natin siya ng ano dito, no? Ng green flag. Napaka-decente po at napaka-ayos po ni Attorney Michael Cova, no? Na ibig sabihin, kahit pwede pala tayong we could agree to disagree in a respectful, in a rational manner, no? So yan po yung siguro nga nakita rin po natin kapag sa tingin natin unusual din po ito, no? Dahil nga sa this is the first time na may gantong conduct ang depensa. Pero nevertheless, Christian, yung sa tanong mo nga na ano yung characteristics natin or how do we going to define yung unusual, no? Binanggit po ito, no, nung former land bank manager na si Violeta Constantino. Yes. Sabi po niya, on her 32 years na pagiging empleyado ng land bank, no, naging unusual sa kanya na meron kang isang government office, na institution, na nag-withdraw ng ganito kalaking amount in cold cash. At this juncture na kung saan, you know, uso-uso na yung mga online transaction, eh. Di ba? Lalo na ng panahon ng pandemic, no, nauso na yung mga GCash, Paymaya, etc. So parang wala natang dahilan para mag-withdraw ka ng ganong kalaking halaga. So yun siguro yung mga unusual na pahayag, no, dito sa naging testimonya, no? At yun din ang kinasense, no, parang naging kinagulat, no, for lack of better term nga, no, ni Ms. Constantino ng land bank.
3: Opo.
4: In the same manner, tingin nga rin ito suspicious kasi nga sinasabi nga rin nila ay bakit kailangan susunod yung gantong amount
3: at large amount.
4: May pattern, eh. May proof of pattern na ini-establish, eh. Pero syempre, again, on the part of prosecution, tingin ko ito lamang ay appetizer, no? Kung hindi pa tayo nagsisimula ng mga main course, they just simply laying the foundation of dun sa issue nga ng confidential fund. Pero yun lang ang iniisip ko, eh, no? Dahil I don't know kung meron pa talagang institution ngayon na kailangang paglabas ng ganyan kalaking amount of money in cold cash, ha? No, kasi dahil nga ngayon ang mga transaction talaga, either kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, diretso na yung sa bangko mo, hindi na ubuso yung mga pipila ka sa cashier, diba? Every 15 and 30 pipila ka daw para pumirma, hindi na ubuso yun, eh. So kung ito ay gagamitin, for example, nga sa salary and even expenses, normally ano, online transaction or bank transactions lang, eh, no, ang nagiging norm, nagiging kondukta, no, ng lahat ng mga institusyon, either public or private, lalo na yung isang pampublikong institution. It's very unusual nga tala, and to some, and to some degree suspicious.
3: Apo. And to put into clearer context, Doc Gary, kaya po natin pinag-uusapan dahil nga po binanggit kahapon ni Ma'am Violeta na para sa kanya naging unusual lang dahil yung large amount sunod-sunod na ganun. Pero ang sabi nga ni Senator Judge Cayetano, it doesn't mean na illegal siya dahil lang nababanggit na unusual, to which inagrihan naman po ni Ma'am Violeta Constantino. Paano po kaya i-assert or paano gagamitin ng prosecution yung testimony na yon kahapon, yung tungkol po doon sa huge amount withdrawals, para po siguro mapanindigan nila yung kine-question nilang paggamit ng confidential funds? Kasi ang sunod na scenario ay kanino ba napunta yung pera na yon after na-withdraw yung malalaking pera, na kanino ba naibigay, sino ang tumanggap ng mga pera na yon, na parang hindi pa po kasi na-establish kahapon.
4: Well, talagang hindi pa naman ma-establish kahapon, Christian. Kasi nga naman, ang gusto lang ng mga ipakita ng prosecution dito, meron bang perang lumapas from land bank? I think that's... At wala namang debate doon. Kaya nga, even yung depensa, they no longer cross-examine, no, si Miss Violeta Constantino. Kasi very clearly naman, lumabas ang pera, no? Of course, yun nga lang, lumabas, naging word of the day kahapon yung unusual, suspicious, at sabi nga naman, tama ka naman daw, sabi naman ni Central Judge Alan Piragueta, ano, hindi naman talaga to illegal. Kasi syempre, nung lumabas ang pera, may budget available naman, certify, and so on and so forth. Now, ang tanong ngayon ay, tama ka rin doon, no? Sa mga susunod na hearing, kaya yung by next Monday, inaabangan din natin, ipapatawag na yung COA. Kasi kailangan na makita natin, ito bang perang nilabas na ganitong kalaking amount of money ay properly accounted for or properly disbursed or used. Kasi ang allegation natin ng prosecution dito ay misuse. So doon dapat busisiin, doon dapat tanongin ng prosecution kung meron silang mga nakitang illegal or for lack of better term, no, illegal na transaction, or may mga napunta bang mga binayad, no, sa mga taong hindi naman talaga totoong nag-i-exist. O kung sakali man ay aliases ito, meron din namang dapat i-observe nga yung COA rules, no, on the usage of confidential funds. So doon pala tayo mapunta dito. Pero kaya nga sa akin, very prominent din yung tanong ni Senator Ping, Christian, if you will remember, no? Yung kanyang interjection kahapon, sinasabi na baka importante rin magkumuha ng someone from the security sector or yung mga tao nga na gumagamit ng confidential fund. Paano ba ito ginagamit? At paano ang use? Kasi naalala ko doon sa sinasabi niya, of course, si Senator Ping kasi dating chief of police, matagal na rin niya sa servisyo, PM mayor, etc. Ang sinasabi niya kasi, yung paggamit ng confidential fund ay need to know basis, eh. Hindi yan parang 11 days na gastusin mo.
2: Isang bagsak, diba, na ilalabas yung pera.
4: Kasi yun naman ang patakaran dyan. Need to know basis dyan, eh. So kung kailangan gamitin, at paano ba ito ginagamit? Hindi ito parang petty cash fund mo na 125 million na bahala ka, ito gamitin mo, pambayan mo ng tawag ito, yung safe house, pambayan mo na kung saan-saan. So yan yung mga gusto pa nating malaman in the coming days. And of course, dahil ito ay public fund, sakop naman ito ng COA in terms of liquidation, in terms of, you know, yung pattern of usage, kung ito ba talaga ay maayos na nagamit.
2: Doc Gary, so doon sa nangyari kahapon, doon sa dalawang testigo, kung titinan natin, parehas lang sila ng tinestify, sinertify nila, pinatotohanan nila, may na-withdrawal, ganito kalaki yung withdrawal, at sa experience nila in the past 30 years ang pagsiservice nila sa land bank, eh halos first time nila naka-experience ng ganito, unusual nga, pero hindi naman nila nakikitang malicious ito at hindi nila nakikitang suspicious dahil nga gagamitin ng isang agency. Doon sa ipinresenta na ganito ng prosecution, na tama ba ito lang muna yung inilabas at tama ba nasa right track ba sila ng paglalatag nila ng nitong akusasyon kaugnay doon sa confidential funds misuse?
4: Well, tingin ko tama naman yung naging approach ng prosecution kahapon, no, na ipakita muna sa mamamayan natin na merong amount na ganito kalaking amount of money ang nilabas coming from the banks kasi may transaction history naman talaga. So, sabi ko ha, nandun pa lang ang prosecution sa yung laying the foundation or laying the ground for the issue nga ng confidential fund. At tama rin ang kanilang strategiya na magsimula muna talaga dun sa pag-account of this amount of money that was released, no? Through a right channel, no? Kasi usapin nito halimbawa kung naglabas ka ng gandong kalaki ng walang tamang transaction kasi baka pamuputo ko naman ng land bank doon.
2: Mm-hmm.
4: So, baka may kunaiba ang sinaman doon. So, I think they are also helping and saving the land bank, no? Na yung land bank ay bangko na simple gumagawa lamang ng kanilang mga trabaho based sa mga existing rules and regulations kasi in the first place, hindi naman lang pwedeng pigilan yung paglabas niya kasi nga, sabi nga ni Ma'am Violeta kahapon, na-certify naman ito
2: at funded.
4: May existing funds, no? At dumaan naman talaga sa mga tamang proseso. Kaya nga lang siyempre, nagulat ka dahil hindi naman ganun kalakihan yung branch niya. Kasi siyempre, lahat naman ng mga banko, I'm sure, meron silang mga system na eh, no? Meron silang mga patterns na dyan, no? No, kung paano maglabas ng pera. So I don't know, hindi ko alam kung at that time, meron ba silang existing na cash available dyan o baka kailangan muna lang
2: itinatawag daw Doc Gary 2 days before. Oo.
4: Yun nga po, pinatawag ata. So hindi ko sundan yung ano niyan eh, narration na 'yon. Pero makikita mo maigi dahil hindi siya malaking bangko talaga na ready available ng ganito amount of money.
2: Mm-mm.
4: Kailangan itong paghandaan. So I think that is the purpose of the prosecution yesterday to really establish that the money was in cash, was approved, was in cash later on and was given to the OBP personnel for the purpose of the eventually nga ito confidential fund.
2: So dalawa yun eh, sa OVP and then doon sa DepEd.
4: DepEd
2: naman, opo. Doc Gary, syempre doon sila nag-stop. Ang susunod naman, state auditor, isang dating state auditor, isang present state auditor, at yung isang taga House of Representatives. Dito sa latag nila na to, ano ang nakikita natin? So, tatawid na ba sila doon sa disbursement na o ibig sabihin paggamit na nung winidraw nila na cash na to?
4: Well, ang kuha po kasi, if you will remember, ang trabaho po niya ay check talaga yung mga post-audit, di ba? Yung na-audit na nila. No? Yun lang yung isa sa mga debate sa COA dahil ang lagi nilang intervention ay yung nagkasus na. No, sana nga meron silang mechanism, no, bago palang mag-gastos clearly established na yung mga kanilang oversight. No? Pero anyway, it's a different thing. Pero dahil ito ay post-audit na, posibleng ma-identify nila dito, saan dito yung mga naging challenges, saan dito yung posibleng red flags, saan dito yung mga posibleng alleged misuse and abuse of the confidential fund based dun sa report na sinabi nga ng DepEd tsaka ng OPP. So, kasi halimbawa dun, kung lalabas na dun yung mga pangalan ng mga chichirya, at
2: opo,
4: na sinong mga individual na sabi ng PSA ay hindi naman nag-i-exist. So, baka mas maliwanagan na ang mga mamamayan dito. Kasi importante, kung ito talaga yung patunayan, it's really, you know, bahagi ng corruption to, ng malaking malawakang corruption ito, no? At podo po ng taong bayan itong pinag-uusapan natin. Kaya, importante rin, in fairness, to be fair din naman with the defense, ito yung pagkakataon din nila Manila na mapaliwag din sa mga tao na saan ba ito ginagamit? Itong perang hiningi din nila sa DBM, o nirelease nga ng DBM. No? Baka ito nga yung opportunity rin nila on that particular issue na mapaliwanag sa mga tao. So kaya nga sana ano, eh, no? Maganda rin nga sana kung darating si BP sana, kasi syempre siya yung pinuno ng both institution na to. Siya yung pwede magpatunay, but mukhang hindi ata abag kasi nasa Europe pa siya. But nevertheless, yung defense team niya will have be given an opportunity to clarify, no? Sa ano yung magiging report at testimonya ng Commission on Audit tungkol sa naging paggamit at yung mga existing policy. Mas maliliwanagan tayo dito at ano yung mga established practices.
3: Opo.
4: Ng COA. So, sa pinang-confidential fund. Kasi alam ko, meron ng nilabas dito sometime in 2012 or 2012 ba ito or 2015, hindi ko maalala, no? Parang kasi hindi ma-abuse din ang confidential fund na hindi yan simpleng personal kitty or campaign kitty ng mga institution. And it was clearly intended to use to gathering of intelligence and at the same time, no, provide risk analysis and security analysis, no, sa mga needed institution. No? Baka nga dito rin ma-establish kung ang DepEd ba talaga ay, may value sa kanilang confidential fund.
3: Yes, mm-hmm. Rightful ba?
4: Confidential fund.
3: Na agency.
4: Diba? Yun din yung ano eh, yun din yung sigurong pwedeng mapaliwanag dito na nakikita ko dito sa COA, eh, no? Tsaka yung Office of the Vice President, no? Gaano ba kataas ang risk assessment ng OVP? Kaya kailangan nila ang confidential fund na ganito kalaking amount.
3: Apo,
4: With the past vice president, for example, si Lenny Robredo, na si VP Lenny, wala naman siyang ginagawa sa confidential fund.
3: I think magiging...
4: So, ito yung mga information na kailangan din natin maliwanagan, no, Christian and Robert.
3: Opo. Magiging challenge din po siguro talaga para sa prosecution to prove na yung existence nitong mga nina Mary Grace Piatos, nina Miggy Mango bilang nakalista sila as witnesses dito sa article na ito about the confidential funds. Kung sakaling dumating nga itong mga tao na ito na binigyan ng mga ganong alias o pangalan, paano po kaya ang siguro dapat na maging discussed or how will the prosecution convince not just the senator judges, the defense, but also yung public din na nag-observe na talagang yung kine-question na confidential funds ay talagang napunta dito sa mga questionabing tao na ito or kung hindi man sa kanila ay sa kung sino man na responsabling tumanggap ng pera na yon.
4: Well, ito nga yung dapat nating subaybayan yan kasi naalala ko ni Christian, nilista din ata ng depensa itong mga taong ito, no?
3: Mm-mm.
4: Sila Bergis Platos, tsaka sila itong mga Chicheria na mga pangalan as also part of their witness. So, kung may ilalabas na silang mga tao na ganitong eksaktong pangalan, then so be it. So, at least, maliliwanagan tayo nga. Pero kung wala naman talagang ganitong pangalan, at ito ay ginamit lamang. At paano ito ginamit? Ito siguro yung mga dapat na nating tingnan. No? Ito ba talaga ay ginamit niya, no? For the purpose of intended purpose ka, no? For gathering of information and intelligence. At wala pa dito yung ano, no? Yung araw na ginamit ito, no? Na 11 days, no? Parang 10 days nga lang ata. Yun yung may ganun pang debate, di ba? Nung sa unang hearing sa House noon, nung pinag-usapan ito, no? Dati 30 days na sinabi ata, parang 11 days lang ata siya nagamit, no? So December pa yun, no? Parang December panahon na, kung saan nagsasaya ang mga tao, parang wala naman ang security threat ang December. Yeah? So tapos gagamit ka ng ganitong kalaking halaga ng amount, so parang may mali ata, no? Parang may mali naman ata kung ganyan, ano, no? Hindi mo pwede naman gamitin pong Christmas party. Dahil the purpose of intelligence fund is to gather intelligence, so not for Christmas bonus or for Christmas ayuda, no, for a lack of a better term. So,
2: opo.
4: Yan siguro yung mga importante rin malabas. Kasi I'm sure may record sila na nasabi nila ito, no, kung paano ginastos ito when it was received and it was used for 11 days in a period na ang baba ng security threat. yun lang siguro. Ako kasi nagtuturo din ako ng public safety sa Philippine Public Safety College. So, pinag-uusapan din namin yung mga security risk analysis, yung mga security intelligence, and so on and so forth. So, ano yan, no? Hindi, yung December, ang mga tao dyan, masasaya talaga, no? So, parang hindi masyado yan.
2: Opo. Din, isa pa po, din, kahapon, hindi pala, kahapon, over the weekend, naging mainit na sa social media, yung nirepost ni Senator Pia Cayetano na splice video. Ano? At kahapon, na may nag-file na po ng ethics complaint laban sa kanya dahil nga sa pagre-repost ng mga ganito na ang sinasabi, dapat kung Senator Judge ka, wala ka sa mga ganyan ng klase ng diskusyon. Tama po ba yung ginawa ni Senator Pia na i-repost yan? At ano yung effect naman nito sa impeachment court na nagbahagi po siya?
4: Well, with due respect, pag Senator Judge ka, syempre, ang ikaw ay sumumpanga ng yung oath to become impartial. No? So, hindi ko alam kung bakit naisipan ni Senator Pia na i-post yung ganitong video na very obvious naman ay splice at intent at mo at may mga background pa talaga na pang-trolls eh, no? May mga wrong spelling, no? So from a UP law graduate, no, parang pumayag ka mag-post ka ng isang video na kung saan even yung mga basic information ay written, no, wrongly, no, tapos talagang kinat mo. Ako kasi napanood ko talaga yung actual na
2: hearing na
4: yan. Alala ko yan eh. Kaya ang nakakalungkot din talaga eh. No? So, bakit kailangan ka mag-resort sa ganun? Dahil ba lumabas na mas magaling si Congressman Chel Diokno sa kanya? I mean, I that's very unprofessional. At bilang abogado nga, alam ko meron silang ano dyan eh, yung ino-observe ng yung CPRA, no, yung code of conduct nila diyan sa pagiging lawyer, no, to become truthful, meaningful, no, and in a sense yung high integrity. Pero sa pagpo-post ng ito ni Senator Pia, it appears, no, siya mismo ay may mga allegedly na violate dito. At alam mo, hindi naman niya kailangan gawin 'yon eh. Kaya lang nakakadismaya. Nakakadismaya
2: sa isang senador,
4: sa isang sa isang abogado. At ang, di ba kung matatandaan natin yung for the past few days, ang conduct ni Senator Pia, sasabi niya na kung di siya lawyer, siya ay teacher. So kung teacher siya, ay gusto niya ba mag-post ng mga gusto bang mas-inform at espouse ng mga fake information? I don't think so. Mali naman ata talaga yun.
2: Po. Sige po. Yan yung babantayan natin din dahil na i-file na yan sa Ethics Committee. Tingnan natin ano magiging decision dyan ng Ethics Committee. Si Senator Tito Soto may hawak ngayon okay. Ng Ethics Committee. Din, for the meantime, maraming salamat po sa magandang discussion.
3: Thank you po.
4: Ay, maraming pong salamat ulit, Sir Christian, no? At Sir Robert, sa lahat po ng ating mga tagapagiging.
2: Good morning po.
3: Salamat po.
2: Si Dr. Gary Ador Junicio, convener ng Bantay Senado at Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Mula sa usapin ng impeachment, punta tayo dun sa utos ng Pangulo, Christian, ha?
3: Yes.
2: Siyempre, yung amyenda sa Ecological Solid Waste Management Act, gano'n ba kahalaga ito?
3: Pinag-usapan lang natin ng isang araw, di ba? Sa isang environmental group, pero siguro sa parte ng mga ahensya ng gobyerno,
2: na kung paano nila
3: magpapatupad. Whether maamyendahan na o hindi pa, paano nila ito didiskartehan?
2: Kausapin po natin ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, good morning!
3: General, Christian at good Robert morning! Po.
5: Good morning, Christian, at good morning, Robert, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
3: Opo. Mahigpit po ang direktiba ng Pangulo sa kanyang SONA na amyendahan na ang Solid Waste Management Act. Pero siguro ang tanong ko, Yusek Torre, kung matatagalan ang proseso ng amyenda doon sa naturang batas, paano po kikilos ang MMDA, ang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Metro Manila, na taon-taon po nagiging problema ang basura at ang baha?
5: Alam nyo, it's about time, no? Tama ang timing ng presidente na talagang baguhin na natin yung maraming batas. Actually, yung Clean Air Act, yung Solid Waste Management Act, dapat i-update na natin yan dahil medyo nalampasan na tayo ng teknolohiya at nare-restrict tayo dahil sa mga provisions ng mga batas na yan. Pero sa ngayon, ang sa atin lang is gusto natin is i-emphasize muna ang disiplina sapagkat napakalaking bahagi ng problema natin dito sa Metro Manila sa baha at traffic ay nagsisimula sa disiplina.
2: Opo, disiplina. Pero doon sa amyenda na sinasabi po ng Pangulo, General, ano po ang nakikita ninyo dito na para pwede rin po pagbatayan ano, ng mga mababatas natin? Doon sa sinasabi niya amyenda, anong yung amyenda? Ano ang dapat na i-incorporate na natin at this point in time?
3: Ano pong input ang pwede po ninyong ma-recommend?
5: Alam niyo, numero uno talaga, yung mga marami ng teknolohiya ang solid, ang waste to energy, okay? Maraming teknolohiya dyan. Pero marami dyan sa mga teknolohiya na yan, baka hindi pumasa sa Clean Air Act natin. May, hindi pwedeng magsunog, hindi pwedeng mag... May mga proseso na hindi pwedeng gawin eh. So, dati okay yan. Pero sa ngayon, dahil lumabas ang mga teknolohiya na pwede na namang palang gawing safely, eh sa ngayon, dahil ang environmental impact ay ma-minimize, eh dapat na talaga natin i-consider yon. Sapagkat ang ibang mga bansa, yun na nga ang ginagawa. Dapat makipaste tayo sa ating teknolohiya sa iba't ibang parte ng mundo na nag-advance na sila eh. Ang ibang mga bansa like Singapore, Japan, Korea, eh ang kanilang mga basura sinusunog nila pero ang abo at the end of the day, eh nagiging fertilizer pa na ilalagay pa nila sa mga lake, naging pagkain ng isa, naging pagkain ng naging pataba ng mga aquatic plants na naging pagkain ng isda. So, marami na tayong mga pwedeng gawin na ngayon ay posibleng na-restrict ng ating mga batas.
3: Opo. Pero siguro kasi pag pinag-uusapan natin ng mga magagandang technologies na ganun, General, kaakibat din nun ang budget. At hindi po biro kapag usapin ng budget dahil palaging brasuhan sa Kongreso kung sino nga ba dapat ang prioriting paglaanan ng budget na mga alokasyon. Paano po kaya ito dapat maipush as talagang priority din para mabigyan po ng karampatang budget para ma-achieve po yung mga ganong technology na magiging kahanay natin yung ibang bansa?
5: Ako inaniniwala ang budget ay nandyan. Okay? Ang nasa atin na lang ngayon dyan, yung accountability. At pagkatapos, syempre, ang pinaka-importante sa lahat na tanong palagi, yun bang nabudgetan na ng mga pasilidad ay nagagamit ba natin ng maximum capacity na?
3: Correct.
5: Kasi baka naman marami tayo dyan mga nabili na ni Juan de la Cruz, nandyan lang, hindi nagagamit. Tapos, ang susunod natin, procurement na naman ng panibago, na pareho rin lang naman ang gagawin. So, maximize muna kung anong meron dyan. At pagkatapos, eh, kung kailangan additional na budget, siguraduhin natin na ang accountability ay napakalakas at in place.
2: Yan, opo. Kabig tayo na konti, General, pag-usapan natin yung issue ng ulan at traffic. Ito nakaraan po eh, medyo malakas-lakas po ang pag-ulan, may pagbaha. At matindi po yung naging traffic. Yung mga, may mga kakilala ko galing ditong Quezon City, mga 7 o'clock nandito, nakauwi na ng Mandaluyong lang, 10 p.m.
3: Oh my goodness.
2: Ano po ang naging dahilan nitong matinding traffic natin, General?
5: Totoo yan. I cannot pinpoint on a single cause, ano? Pero ang baha sa Metro Manila ay sigurado ako, hindi lang engineering problem. Hindi lang din ito weather problem. Malaking bahagi nito ay, i-emphasize ko talaga, discipline problem. Kasi kahit gaano karaming pumping station ang aming patakbuhin, kahit gaano karaming estero ang lilinisin namin, kahit gaano pa karaming clean-up drives ang aming gagawin, kung patuloy pa rin nagtatapon ng basura sa maling lugar, paulit-ulit na lang tayo naglilinis at paulit-ulit din tayong babahain.
2: Tama.
3: Kanya-kanyang effort naman na po ginagawa ng mga LGU, di ba? Yung iba, parang yung may compensation doon sa mga magsisegregate na maayos, yung sa recycling. Ano pong nakikita ninyong dahilan, General, bakit ganun pa din? Hindi nagiging consistent. At every time na may ulan, whether bagyo o hindi, tumataas ang tubig, baha pa rin.
2: At pagkatapos, nagkalat yung basura.
3: Oo.
5: Totoo yan. Kaya nga, ang solusyon na nakikita namin dito, tatlo talaga, mahusay na infrastructure, tuloy-tuloy na maintenance, at tapos disiplina ng bawat mamamayan. Kasi, pag tinignan talaga natin ang datos, MMDA removes around 1,000 tons of garbage every month from pumping stations and waterways. And that is on top of the 12,000 tons of garbage na nadadump natin sa landfill natin, kinukolekta sa iba-ibang mga LGUs. Kaya, even after clearing operations, tapos natin maglinis kung babalik din lang.
2: Opo.
5: Dahil sa improper disposal, we're just prolonging the agony and pabalik-balik lang ang sugat. Kailangan talaga natin disiplina sa ating mga mamayan at tuloy-tuloy din ang trabaho ng ating gobyerno.
2: Opo. General, isa pa po doon sa mga mabuhay lanes natin, kagaya po dito sa labas namin yung Esguera, itong Esguera, ano, dating one way, ngayon may nakapaskila na two way kahapon. So, ano pa po mga kalsada yung binago natin na pwede na ngayon ba two way na din, two way lanes na rin ang pwedeng magamit para po marinig, kung marinig ng mga kababayan natin, mga motorista, pwede na nila madaanan pala, sabihin, pwede na pala dito.
3: Oo.
5: Medyo marami-rami yan, sir, ano? For the updated complete list, pakitingnan na lang sa ating MMDA Facebook page, sa MMDA Twitter, at sa ating mga accounts dyan, sa social media, para siguradong updated. Hindi ko lang kung masigurado kung makumpleto kung masabi sa inyo ngayon lahat ng mga pagbabago sa traffic system natin.
2: Bigyan nga lang natin sila ng paliwanag, General, bakit natin, masabi niyo po marami-rami ito, bakit tayo nagkaroon ng pagbabago? Ano ba yung naging basis natin for this, General?
5: Tuloy-tuloy naman ang ating pag-aaral kasi sa ating mga traffic flow. Ginagamitan namin ng simulator yan. Tapos nakikinig din kami sa feedback ng mga tao kung alin ang mas convenient sa kanila, alin ang mas feasible na gawin. At kung nakikita naman namin na pwede natin balansehin ang feasibility at saka yung convenience at ang ating traffic engineering, nakikinig naman tayo sa ating mga kababayan.
2: Ayan, opo. At siguro proper announcement din, ano, para di nag-aaway-aaway. Yung iba kasi sanay sa one-way, tapos bigla sila may makakasalubong, galit na galit.
3: Nagkakagulatan.
2: Yung pala, doon sa unahan, may nakasulat na two-way traffic na siya. Sasagot yung isa, one-way yan! Sasagot yung isa, kailan pa? di ba medyo nagkakaroon sila ng conflict pagdating doon? Siguro doon sa, ano lang, General, pag-anunsyo sa publiko?
5: Yes po. Yun po talaga ating gagawin.
2: Ayan. General, marami pong salamat. Ay, may isa pa pala, General. May nagpapatanong na kaibigan ko.
3: May bumubulong.
2: Marami nagtatanong. Ang General Nicolas Torre III po ba may plano na tumakbo sa susunod na halalan, sir? May mga nakikita daw pong picture ninyo eh.
3: At nasa surveys.
2: Ang tikas eh.
5: Maraming ang nagtatanong sa akin yan. Kasi binumabas nga kahapon ng mga survey. At sa akin naman, ako'y nagpapasalamat lang sa ating mga kababayan na may mga nagtitiwala at nagpo-float ng pangalan natin. Pero sa ngayon kasi, ang gusto ko lang talagang gawin ay ayusin muna itong trabaho natin sa MMDA. Kasi nakita nga natin ang numbers naman. Kahit na nandiyan ang numbers, mababa pa rin. So, ibig sabihin, marami pa rin talaga naghanap ng patunay at kailangan natin ipakita na marunong tayo sa trabahong to.
2: Opo, baka tataas yan, General, kung i-confirm ninyo sa kanila kung tatakbo talaga kayo like sa Senado, ganun. Baka mas tataas yung bilang.
5: Matagal-tagal pa naman, sir, yung matagal-tagal pa naman yung election na yan. Kaya sa atin naman, ang gusto natin, trabaho muna, pakita muna natin kung anong alam natin at kung anong kaya natin gawin. At pagkatapos, kung magustuhan nila ang trabaho natin at bigyan tayo ng panibagong trabaho, let's cross the bridge and make the decision when it's time to make that decision.
2: Ayun, so in short, considering po ngayon si General Nicolas Torre III sa mga ganyan pong alok, di ba, or opportunity sa kanya. For the meantime, sir, marami pong salamat.
5: Maraming salamat din, sir.
2: Thank you po. Si MMDA General Manager
3: Nicolas Torre III.
2: O, paano? Christian, baka may gigirit ka dyan.
3: Binabati natin ang mga taga Batangas. Sila Melissa Malabanan and family sa Lipa. Good morning ulit. At sa aking family sa Cavite, Vilma at Junior Sores. Good morning.
2: Ayan. Good morning po. At doon sa mga taga... ano ba, Pasig, Mandaluyong, kumusta po kayo dyan, ha? Oras po natin, eksakto, alas 9. Bye! Thank you, partner.
3: Bukas ulit.
2: Doggy Wawaw, let's go!
6: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakayan sa DZFM.

0: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kaming yan, Chong.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Kambayang kwadro.
3: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Gamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
4: This is the party. This station is currently under attack.
5: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
6: Geometric Adobo!
4: Geometric Adobo!
7: Michelle's Party Club!

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Dinalupan. Bayang kwadro.
3: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na at kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: This is the party. This station is currently under attack.
5: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
6: Geometric Adobo!
4: Geometric Adobo! Geometric Adobo! Michelle's Party Club!

Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

B6 Mexican, B7 B70 Russell Sao Paulo sa Brazil, P4 tas Las Vegas, P2 siya, P2 siya. P2 Qatar. Sa Qatar naman, P6, tapos Abu Dhabi naman, P5. So halos ano, si Russell, higit na isa, higit sa isa, hindi po siya nag-DNF. Mahigit sa isa. So si Russell na makakonsistent po siya pagdating sa ano, Paris. So as of now, ilang DNF na yun? Nakadalawa na siya ng DNF. So hindi na po siya consistent yun. So yun. So, tapos na po tayo dun sa Mercedes at si George Williams Russell. Or si George Russell. So, up next on the Talking Rack Show, second prettiest po. So it's just an anime show yun. So, who is the second prettiest and what is the anime show about it? So magbabalik lang po ang the Talking Rack Show bago matapos po ng ilang podcast.

0: Mga kalamaw at mga kaziks, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facility.
1: Kalokohan!
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Kamayang kwadro!
4: Kapat lang!
1: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay La. Returning this December sa Smile. After a year of hiatus, we are back! Hello Gamer Podcast! Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Rotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Kamayang kwadro.
3: Kapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
4: This is the party. This station is currently under attack.
5: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
6: Geometric Adobo!
4: Geometric Adobo!
7: Michelle's Party Club!

0: What's up? Mga
1: hello, hello. Wait. Kalimutan kong gamitin yung transistor, pero ayan nga. Welcome sa panibagong episode na Talk of the Legends. Ayan. Yay, live tag sa ano.
0: Yan, kumpleto na po ang Candem ng Bayan.
1: Yan, kumpleto. Yan, kasi absent ng absent eh. Ikaw kasi, no?
0: Dami kong gawain, pre.
1: Nga eh, no? Pero, ngayon, we are now live on Smile In. Oy! Dagi! Eh, wag ka muna magpakita ng pisa. Baka ma-terminate na, ma-revoke na naman license ko sa live. No? Kasi,
0: nung nagpapakita ko mamaya.
1: Nag-play ako sa, ano eh, sa... Ay, siguro wag ko na lang muna i-zoom. Kasi pag nag-zoom ako, medyo delikado. No? And, takpan ko. Pero yun nga, live tayo sa ano, sa, wait lang, saglit. Live tayo sa Play ATV. Syempre, dito rin sa ating live telecast rin sa Smile Network at sa Smile Video. Yeah. Sa Play TV rin, no, also. Live rin tayo dyan. Wait lang. Iulit ko lang, baka di tayo live sa ano, ah. Nakakaba na ko tol. Ayun, public. Nothing picky. Ay, bakit
0: set for kids? Yan ang naka-OBS ang cam ko.
1: Bakit set for kids? Lagi, ba't set for kids? Wait lang, i-edit ko nga lang. Customization. Lagi, pag ito pre. Oh, it's me. It's not me for kids yan.
0: Bayang quadro, aba, dapat lang.
1: Yan. Wait lang, saglit. Wait lang tayo.
0: Adjo, wait lang. May papakita ako.
1: Ano yan?
0: Wait, ito pala by the way, pagkabago muna sa magsimula ng usapang ito, 18 out of 18 ako sa mathematics quiz.
1: Ito siya guys. Huwag mong pakita mukha mo pre, delikado na track ni ano.
0: Ito ang score ko is 18 out of 18. It's so basic. Wow.
1: Yo.
0: It's so easy. So much basic talaga mga lods. Oh wow, naka-smile.
1: Ito may transistor rin pala tayo ng ano wait lang, saglit. Ay, gagi. May transistor yeah. Rin tayo sa Smile, sa Smile sa Play. Yeah. Ginaya ko si Smile. Ay, sorry. Hindi naman totally ginaya, iba talaga ang Smile eh. Play talaga yung at yung iba yung ano niya, play ko ha. Oh. Oh. Sabay pa. Ulitin ko. Oh.
0: Tapos na natatype ko
1: sa magtatanong. Lang separator, ulitin ko ha. 3, 2, 1, go. Ulitin ko. Oh. Hey, tapos ulitin ko. Oh, galing.
0: Geometric adobo. Ay.
1: Ay, naka-OBS ka?
0: Oh. Igumana yung webcam ko sa ano eh. Di gumana.
1: Ako. Virtual camera. Hindi ako makapag-start ng camera. Ang virtual camera. Ewan ko kung bakit. No, wait lang. Setting. Ay, si Mr. Aba dapat lang. Welcome, pwede ka pumasok. Mr. Aba dapat lang. Basta huwag ka magmura.
0: Wait. Magta-type ako. Wait. Aba dapat lang. Aba dapat lang. Yan, aba dapat lang.
1: Aba dapat lang.
2: Like this.
1: Yan.
0: Grinig.
1: Ano? First appearance. Actually, ito yung second appearance si Angelo sa TOL kasi nung ano, first nating episode was ano tayo noon, July 2025 yata. Ayun yung alam ko yan yung pagalang ko yan yung ano eh, yan yung episode na naputol tayo eh. Wait lang ah. Search ko Shine Studios Archives. Akala ko nga live rin. Ay. Smile. Live tayo sa SF Radio.
0: Yay! Ano kasi? Hi. Ay, Shine Studio Archive. De ano kasi? Mag-search ka ng Smile Network tapos yung OSB nating Shine sa Twitch. I-search mo yung Smile Network. Pan-pan-pan-pan.
1: Ito, ito, ito. Hindi, kita ko sa TOC mo. Ito, ito, ito.
0: Oh, yeah.
1: Saan yun? Ano? SFRTV. Ay, hindi. Hindi ako
2: makapag-pag-pag-pag-pag-pag-pag. Yeah. Ano
1: yeah. Abadawat lang. Grabe ka nung. Pero, wait lang. Ako kung tama yung pagka-play ko, hinandaan ko naman lang lahat. Yeah, may tambay yung kwadro, mamaya tayo dyan. May hinanap ako. Mga kapaygon. Hindi.
2: Mike.
1: Kala ko, ano. Nahanap ko lang, ano ba, yeah.
0: Wait, before mo na, ano, let's go, wait lang, before, ano, habang naghihintay ka rito, grabe, pre, sobrang napakadali ng geometric series, geometric sequence, arithmetic sequence, arithmetic means, napakadali.
1: Tuli pa lang?
3: Akala ko, geometric tomato.
1: Oh, no. Saka, download tayo ng, ano, download tayo ng sound meter. Sound meter.
3: Voice meter.
1: Voice mode. Sound board.
3: Okay.
1: Try ko lang.
2: Bro, my mic is so bad.
3: Naka-screenshot ka.
1: Kailangan niya.
3: Uy, naka-screenshot ka. Ingat ka.
1: Thanks. Okay lang naman yung email ko. Kahit real name ko naman to, okay lang sa akin. Kasi talagang dati, alam na nila ang pangalan ko. Kaya, okay na yun. Yung Luchupas. Yung natural na pronunciation ba? Ay, hindi. Entire screen. No. System audio na rin.
3: Alucho pala yung totoong pangalan mo. Akala ko stage name mo.
1: Oh.
3: Alucho. Parang tayo'y mag, lotso. Tayo'y mag, lotso.
1: T-O-U. Uy, T-O-L. Terms of Legends.
0: Yan o, first, salamat na lang, salamat buti naka-attend ako. Kasi sobra, kasi kung napapansin niyo sa mga nakaraang mga first week of episodes, si Lodzo lang kasi malamang siya naman yung ano, yung main host. Pero salamat, kumpleto na po ang tandem ng inyong salamat, kumpleto na po ang inyong mga katol ng bayan.
2: Katol.
1: Oh, mga kabol. Ay, kabol. Ano kabol?
0: Katol, bygon.
1: Kabol.
2: Paigon.
1: Eh, hindi tayo ka... Actually, tinanggal ko, da-drop ko na yung kapaigon eh. Da-drop ko na yung kapaigon na ano. Na-drop ko na yung kapaigon na parang fandom name kasi haba. Plus na kaibigan, kay kapaigon. Wait lang, i-open ko lang tong Discord. Hindi mo open yung voice mode. Lagi. Hindi mo open yung voice mode. Los Windows. Task manager nga. Task board.
2: Okay, hindi ba sabot sa... Hindi ba sabot sa...
1: Sige lang. Ito nga, ito yung nasa bomb shop. Ay, lagi. Lagi, baka di ba rinig yung mic ko, ha? Okay ba? Rinig ba mic ko?
3: Wala, hindi rinig yung mic sa OBS.
0: Ha? Wait lang, pre. Hindi kita rinig. Wait lang. Inalakas mo yung volume. Ganito na lang. Wala akong ano. Test 1, 2, 3. Go! Wala nangyari sa kanya. Okay, so mga kaibigan, sa mga nag-ano pa pala, ayan, ito na po.
1: Hello. Like this.
0: Rinig! Oy! Ano?
1: So,
0: rinig ba?
1: Doggy! Okay. Wala dito sa audio mixer ko, hindi nagpapaano eh. Hindi maano. Wait. Wait lang ah. Kailangan ka man ako. O, di nga rinig yung ano ko, yung mic ko. Baka maging unsuccessful. Wait lang ha. Ikaw muna mag-take over, ano, J.
0: Wait lang. Pasensya na, pre, pero... baka konti lang yung buti na lang rinig kita ng ano kasi malakas ang ulan rito sa Cavite. Malakas ang ulan, kayo ba?
1: Okay lang. Grabe, pangalag na hindi tayo mag-dead air sa play at sa at both SFR saka smile at play pala.
0: Ganto na lang ang gawin ko. Second lang.
1: Sige, guys, show ka lang camera basta siguro medyo far medyo par yung mukha mo.
0: Hello, rinig ba ako? Rinig.
1: Okay.
0: Kaya earphones ako na yun kasi sobrang lakas talaga. Lakas talaga ng panahon. Sabi. Hey, ewan ko lang ha.
3: So binabayo kayo ng panahon.
1: Yan! Okay na, we are back. Ay, doggy. Rinig yung audio ko. Wait lang. Low. Ayan. Alaka. Rinig rin yung audio ko sa OBS. Low. Ah, okay na. Naka-open kasi to. Ayan. Hindi, ayan. Ayan, my voice is now back. Dali.
0: Okay.
1: Sa voice mode pala yung dahilan. Kaya pala, ano... Hindi na marinig yung boses ko. Ayan na naman, nag-off na naman siya. Bihira. Ano pa ba, G? Anong makakwento mo pa? Eh, magano tayo.
0: Wait lang, so...
1: Fans tayo, no?
0: Magandigan,
1: mag-fans po tayo, yes. Isis po tayo. Ay, iba pala yan. Anong hoy! Isis po tayo, hoy?
0: No,
1: DCNN. We are bringing back the past. Bringing back the... Oy, ba't may stick? Oy, ba't may ganito? Bawal to, diba? Wait lang. May nagpakita na bawal talaga. X, yan. Ako na... No, freak. Ang lag. Xiaomi 15 Ultra. Bakit? Kung ano ko man to na ba? Kung na-review ko man to, i-review ulit natin to kasi bored ako, no? Pero wait. Change stream. Pa-cha change stream tayo. And window, hindi. Chrome tab. Hindi. Xiaomi is 15 Ultra pala. Tanggalin yung audio. Tapos, yan. Yung audio detected, gabi. Phone switch. Switch. Yan. Visit na yan. Voice mode. Wait lang, remove. Mamaya ko na lang in-remove. Hindi, remove ko na yung ngayon para walang mangyaring problema. Voice mode. Ay, alalala. Voice mode, uninstall. Manual pa lang pag-install. Voice mode, then uninstall. Yes. Yan. Currently, ayan, uninstall na. Let's go. Pudge. Nakaka-pudge talaga. Stop ng pudge.
0: Lodzo. Mamaya may announce ako. Oh.
1: Ano ba sinishare ko? GSM Arena to. Share the tab. No, stop sharing. ulit. Xiaomi 15 Ultra. Tapos USB. Oh, eh, OBS. Pwede ba to? I must just share desktop instead. Ah, okay, but sinishare ko yung sarili kong tab. Ulit. Fire screen. Yeah. Ah, hindi. Endo pala, sorry. Xiaomi 15 Ultra. Tapos, cancel. Basta, ayan, ewan ko kung nagpapakita na naman. Ay, di na. Yan. Sarili tayong feed. So, minimize ko muna to. Then, the separator. Play natin yung separator. Ay, gagi. Cancel. Separator ulit. Ayan. Ay, alalala. Ayan, di. Magic transition. Hey! Isa pa. Lagi ba't laging ganun? Pang transition. Yan. Xiaomi 15 Ultra. Ang gan. Yan. Hindi ko ito pwede ma-full screen kasi ito lang yung pinaka, ano, uninstall. Okay. 10X. 10 ang gala kasi yan. Gago. Ay! Oh no! Nag-brack up! Oh, memorandum! Sorry! No! Nag-brack up! Memo!
0: Bakit?
1: Nag-brack up, pre!
0: Bakit?
1: Memo na yan! Ay, hindi. Actually, may memo na, pero... Warning! Yeah, sorry, guys. I'm sorry. Sorry, Masin. Yan. Balik po tayo. I will avoid na lang para wala, hindi ulit ako matrauma. Yeah, balik tayo ito. Ang Xiaomi 15 Ultra. Balita nyo sa chila. Yan. This was released. Oh, matagal pa nga ito eh. Pero ito yung ano. Ito yung number one phone na rini-review. I mean, di ba review yung gusto ng ano. Kasi nakabantay, inform nyo na lang. At pakibigay ng warning. Top 10 by fans. Uy! May ad! Motion, ay hindi, di naman yan ano. Aux lang yan. Samsung Galaxy 7 Fold 8. Yan, ito, medyo recent to. Kasi ito ay re-release nung, di ba re-release? In-announce nung July 22. Then, ito ay na-release nung July 20, hindi, in the same date. This was released in the same date. Yeah. Then, ang dimension, okay, ang dimension, pansin ko, lumiit na medyo. Search nga natin, hindi. Lumiit nga medyo, promise. If I am not mistaken, parang gato na yung kalaki. Ay, hindi. Ano yung kalaki niya yung... gantong window. Yan. Yung ano, parang window na to in this computer PC. Di naman masyado wait lang nga. Yan. Harangan ko muna yan, baka may magpakita kasing bawal na ad. Pakita ang bawal na ad, alam niyo yon. I mean, di, I am not talking about the ano, the one ad yung nagpakita sa TOL ng isang araw. No? Pero, tapos the, ano, iba na alawi controversial na, ano, ayun, nang pakita na naman. Paano ba ito matanggal? Eh, gagi. Sorry. Ito, di naman talaga yun, ano eh, iba yun eh.

0: Yan. Ilang oras na ba ako? Oh, yung OS niya, Android 17. May Android 17 na pala. Di talaga ako mabali, babalita sa ano Android sa mga bagong version. And this up to 7 major up Android upgrade siya. Pero tanong, ilang years of support bago mag-update? Yan ang tanong. Kasi minsan ang nangyayari kung update ka ng update sa with Android is yung nangyayari ano tawag dito? Yung nangyayari is nagkakaroon ng green line. Ano yung green line? Search ko ha. Oh, no. Wait, let us just resume it, no? Ayan. Sa play. Ayan. Search ko lang. Ano nga ba yan? Green line. Ayan. That all the time is that, ayan, software glitch. So, ito ang, wait lang. Home ulit. Yan. Ay, gagi. Yan. Ito. Yan yung mga nangyayari sa mga phone. Especially nangyayari to sa Samsung. And we are talking about Samsung too. So this might happen. This might happen. Mga ganitong green line. Hindi siya, ayan. ito. Oh, ayan. Yan yun. 100% working trick. Oh. Niniwala ka ba dyan? Oh. Asan si JA ba't nawala? Si JA nandyan pa, pero... Sige lang.
1: Bakit?
0: Eh kasi, ala ko ako lang mag-isa.
1: Grabe ka naman.
0: Yan. Ako ko magko-commercial pa tayo, no? Siguro 5.5. Hindi, kahit ngayon na, no? UC.
1: 25 na.
0: UC, magbabalik. And everyone na nakatutok sa smile at pain, magbabalik ang TON. Ayan.

0: following advertisements, you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
1: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: Ayun! Nagbabalik po ang inyong talakayan, opinion at taklakan. Kasama po ang inyong mga katol ng bayan, Lord of Wars at John Alizato. Ito po, ang Talk of the Legends. Ay, at oras, sa buong kapaluan, 5:31 PM, Philippine Standard Time, and kasalukuyan po, nakaano po si, ano, siguro inasikaso niya yung operations ng play ng kanyang station. Nakasikaso po sa test, live stream po, ng test broadcast po ng station niya. So, that's it, folks. Folks, tuloy, wait, tuloy pa ba finds mo? Lods? No. Mr. Lod, Mr.
1: No,
0: Lod,
1: yeah.
0: Tuloy pa ba finds?
1: No. Agi, ano ba yan?
0: Will Sapa, yeah.
1: Ulit. Hindi. Yung O, lutong yun. Wag yun. Pero ulit. Ulit sa play. Try kong back. Pero dyan sa play tuloy, sa smile, tuloy tayo, sa SFR. SFR, ano ba yun? Ulit sa play, ulit. Try kong ano. Ikaw muna mag ano.
0: Sige, so mga kaibigan, before muna sa usapan namin ni Lods, announcement muna tayo tungkol pala sa aking programa na tinatawag na all-in programa sa aking programa tuwing linggo na all-in-one talks. Because we want to confirm that ang aging episode 2 po niyan is sa August pa po after the launching of Smile Network. So, abangan niyo na lang dahil yung actual na episode 2 is hindi naging successful dahil sa nangyari sa poste ni RJ, natumba daw kaya ang dahilan na wala ng kuryente, and may nangyari rin
1: tinag ko
0: sa...
1: Pre, tinag ko si RJ kaganina, siya yung tinanong ko kung kailan matatapos yung ad break. Wala, hindi pala siya yung TOC, hindi pa siya yung TOC?
0: Ha?
1: Hindi pa siya yung TOC?
0: Ha?
1: Ay. Hindi pa siya yung TOC?
2: Okay, what do you mean? Kanina or nung isang araw?
1: Kanina.
2: Hindi, ganit. Bakit natagalan? Ano ba?
0: Kaya ko... Ang tinatanong kasi ni Lobzo, ano?
1: Kaya akala ko kasi, si RJ ba yung TOC, no?
2: Oh, ako, bakit?
1: Ah, okay. Alam ko
0: ba? Kasi
1: sabi ni Jay kasi kaganina na yung poste dyan malapit sa inyo nahulog.
2: Oh, natumba pala. Ano yun? Yung anong nangyari yan nung isang araw nung linggo?
1: Ah, pero ano nangyari?
2: Nabalik naman pero ang tagal na ano yun naging it ended up naging 2 to 3 hours ata.
0: RJ, bumalik ng kuryente ng 7, tama?
2: Oo.
0: Natayo na yun that time nung bumalik, wala ako sa location nun.
2: Yung natumba na poste, it was nangyari sa bandang barangay hall ng barangay namin, distance between sa bahay namin and sa barangay hall, mga 2 kilometers at 1.5 kilometer. So ayun, natayo na ata, naayos. Natagalan lang kasi parang natutulog yung crow. Or ano din, ulan.
0: And ano pala, hindi mo, so by the way, hindi mo sure kung ano yung reason ng pagkatumba, no? O ano, hindi mo sure?
2: Hindi ko nakita yung actual na nangyari. Tinawagan ko lang yung Davao Light. Ah, tinawagan ko lang yung Davao Light.
0: So we hope na lang, so it is ano, sana man lang, sana hindi maulit ang pangyari man, kahit na interrupt yung kuryente, para sa linggong yon, sa next na yun, matutuloy ang magiging episode 2 na talaga ng Pokemon. So we hope na may hope na hindi ma-interrupt ang kuryente, kasi ano mga interruption
2: pa. Yeah, correct.
0: So, back to you, ano Mr. Lutzi Reyes.
2: Lutzi Reyes.
1: Pwede ba ako magbigay ng... pwede ba tayong mag... change topic kaya? Kasi ito... may nangyari... ito na... Tawag ko kung totoo tong mga picture na to. Oh, wait lang. Switch tayo ng ano. Saglit. Separator. Ulit. Nakalog naman ata yung ano. Wait lang. Mag-change stream lang ako. Yan. Separator.
0: Sa X yan?
1: Oh, sa X. Yes.
0: Oh, wait. Ano pangalan ng ATC mo sa X?
1: Wala pa tong account. Hindi ko po nalilagyan ang account.
0: Sige.
1: Pero ito nga, opinion about this is, wow! Nagpatugtog yung Play TV na bumper. Yan. Wait. Ay, hindi. Ox na to. Yan, ox na.
0: Wait. Before, sorry to interrupt, Lodzo, pero na-like ni Miyaka yung comment ni Pre-Apo. Let's go!
1: Wow.
0: Tignan mo na lang mamaya sa Shine. Tignan mo lang sa GC ni Apple. So makikita mo yan. So that's it. Take it away.
1: Yan. I don't wanna ano na lang. I don't wanna hate something here. Hate others here. Pero siguro even though may mga ano kayo, may hate kayo, respetuhin nyo naman ang patay, diba? Kasi medyo ano rin eh, kahit magaling kayo, kahit respect nyo, huwag nyo na lang galawin, ano? Gumawa pa ng, wait lang, waterboard niya, purify to make your thirst subside. San Pedro City, Laguna. Di ko ma-view yung isa. Ito na lang sa chat. Sa chat na lang. Yan, sa chat. Yan. Nagpa-play ng dalawa. Wait lang, saglit. Mute ko muna yung TOC. Oh, nakasay natin. Yan. I mean, on the ano... Ay, mali! Mali yung na-mute ko. Ito pala yun. Sorry. Yan. Kaya man ito naka-server mute lang sa akin to. Pero ito, ayan. Huwari sila ng tatak. Butterbone niya. Peanut butter with garlic. Garlic? Oh no, garlic, ha? I do not definitely I don't definitely I will not it is kasi hindi rin naman sa pangalan pero may garlic bits, which is I don't really like na may humalo rin na bawang. Ang alam ko lang talaga kasi na tinapay na may halong bawang is, palimutan ko na yata, basta masarap yun eh. Wait lang. Garlic bread ba yun? Ay, hindi ba yun eh. Garlic bread. Okay. Hindi ito yun. Iba to. Garlic bread. Sa Pinoy. Alam ko hindi ganito ang garlic bread. And hindi ito ah. Ay, hindi. Ibang garlic bread pala yun. Ah, hindi. Ano pala yun? Sibuyas ba? Sibuyas yata ang ginamit dun. Onion bread? May ganun ba? Onion bread na Pilipino. Ayan! Ah, pandisibuyas pala. Okay, pandisibuyas. Pande onion pala. So, okay. Ang kinain ko kasi kaganina, bago mag-bag school, is ang init to is ano nga ba yun? Mayo na dressing pala? Dressing? Kaya pala napangit. Kaya pala pangit ang lasa. Diba? Kahit yung cheddar cheese flavor, ang pangit rin ng lasa kasi it's not supposed to be a feeling for sandwich filling or siguro palaman. Yan. SFR TV. Pinaghalong smile. Oh, yan. Kaya pala, ito. Yung time is... Oh, by the way, ang oras. 5:43 p.m. Philippine Standard Time. Yan, namibis ko sabihin yung Philippine Standard Time. Kasi actually, it's ano
0: okay.
1: The legendary, the gold era of SFR. By the way, the gold era, again, the gold era was in, ano kasi, was in May, no, March to October, where many programs ng SFR radio are launching such as the Talking Rex show my program TTOL and chat with Mel kahit bakas ni Jan chat with Mel the RM show the
0: Macaron file
1: Barros. Ay, kala ko kasi, ay, Tambalang MAT, yes, Tambalang MAT. Kaso, yan yung last broadcast niya was in September.
0: And, you know, sa Tambayang Quadro, nung December, nawala nung February 2025, balik nung September, pero nasaan, bumalik nung, ay, June
1: tahanan.
0: Pala, June.
1: Tagong tahanan. Both ended and started in
0: 2025.
1: So all in one talks na rin yan. Yes, all in one talks. Nakalimutan ko rin banggitin. Ano ba yan? Friendship over? Ay. Friendship over.
0: In a way pa, Lonzo.
1: Community. Ay.
0: Kwento ko lang to, no? So habang nag-quiz kami, sobrang grabe. May pa-nervous ako, pre. Like, sobrang nervous ko, kakainom ko lang ng kape kasi ang kape is so nakaka-nervous. Tama?
1: Oo. Wait lang.
0: Ano yun, iniinom?
1: Ngayon na, wala na kaming, sama tip test. Tapos sa sama tip test namin. Ba't naka-record? Ano, tanggalin mo na?
0: Ay, teka. Ha? Teka.
1: Tanggalin ko muna to yung recording. Bigla ko na pindot. Yan. Siguro, ano ba ang plan kong next? EQ?
0: Wait.
1: Eh, wag na muna mag-tigyo. I mean, sa play, and agad ang broadcast pag tapos ng TOL kasi at least nakapag-timat na ta. Timat? Ano nangyari? Ah, okay, baka ano? Sa phone yata to? Ano ba to? Ito nga, panood dyan sa YouTube ang ating live show. Ang, yeah, sa YouTube lang, mga live shows lang natin.
2: Oy, live show!
1: Hindi full broadcast kasi nga,
2: copyright,
1: diba?
2: Akala ko anong live show yan,
1: TikTok, pre? TikTok, Facebook,
2: akala ko anong Twitch. Live show.
1: Hindi. All TikTok and Twitch full broadcast ng Smile, yes, which is 20, hindi naman 24/7 pero the whole broadcast ng Smile is maririnig at mapapaking mapapanood din niya. Then sa Facebook ang ating mga updates, social media updates.
0: Hello, himalik ng SF Radio guys. Ano yung Smile Network guys? Ano yung Smile
1: Network guys? Unknown.
0: Ano yung Smile Network, guys?
1: Are we going back to the past? Try.
0: We're gonna skate one song. Your Cashine FM Radio, nandito kami.
1: Alam ko may dating na-play to sa Smile and Chill kagani and nung isang araw.
0: Wait lang. May pa-play ako. Baka marinig. Sana marinig nyo.
1: Oh, sige.
0: Baka hindi, wait lang. Wait lang.
1: Aba dapat lang. Aba dapat lang.
0: Wait lang. Ipa-play ko. Take 7. Ay, bota. Mali.
3: With the permit number BSD-0007.
0: Teka, gusto niyo yung buong kanta? Yung buong kanta na lang mismo. Wait lang. Hanapin ko.
1: Okay. Buong kanta na lang. May ano rin ako dito. Wait lang.
2: Parang katunog ng ano ba? Sweet na ang parang po.
1: Ito.
2: Ito na.

0: Pakinggan nyo yun. Favorite part ko yan. Favorite part ko yan. Pakatapos
1: na yan.
0: Listen, listen. Ito na, ito na, ito na. Paboritong part.
1: It's in the condition of rain.
2: Mas pinalawak para buong daigdig ay kasama, naglilingkod, nagbubukod.
1: Inay, inay, inay. Para...

0: Overload sa saya.
1: Overload sa saya. Overload sa saya. Overload sa saya. Overload sa musika. Overload sa music. Overload sa saya. Overload sa saya. Overload sa musika. Overload sa musika.
0: Done.
2: Amen.
3: Hallelujah. Ay.
2: Hey, hallelujah.
4: Hihingi lang namin that day.
0: Yo. Bako.
2: Done. Uy, SFR reference. Dilsat reference. Panoorin natin mga katol.
0: Ay, birthday ko ang pa.
2: La, birthday nyo pa, naka-unlisted. Pambihirang yan.
0: Ibibay.
5: Dark shampoo with intent.
0: Alam ko, Plini, yung ano eh, yung station ID rin dito. Banda.
2: May panoorin natin, wait lang.
0: Siguro, ano ba? Eh, yung old ano natin, yung old, pakinggan ulit natin, ano ba, ang ating old station ID on, ano ba to,
6: 2025. Mali!
0: Yes,
2: dito naman tayo kay Roma. Nakita ko yun. Pagpanganan, dumaan ng news radio.
0: Oh,
6: ano kasi sila ka yung fade sana yung ipipindot ko ito, katabi kasi katabi.
0: Ano ba to nung July 29? Ay, oh, July 29.
2: Hoy, talk in with Mel. Talk with John Mel. John Mel.
6: Oy. John Mel.
0: Agi. Hindi ko mapindot. Laka.
2: Kasi pre. Ano, titik pa tayo para hindi na needed, no?
0: Oh, tigyo tayo. Lang. Ulit natin yung ano. Siguro, ilang oras na ba ako? Uy, 16. Pwede pa to.
7: Alam nyo ba saan matatagpuan ang pinaka-high-tech na puno dito sa Jansan? Puno pa lang kayo dito sa Pentagon Avenue. Mapapansin nyo ang napakalaking puno.
2: High-tech na puno. Masyadong suspicious. Masyadong mahaba eh.
6: Mas maganda ay.
0: Yan, live pa rin tayo sa SFR. Yan, SFR. SF Radio, yan. SF Radio, I miss you. I will miss you. Forever and ever. Oh, 28 pa pala. 28 pa pala. Abangan nyo yun.
2: Magtitikyo pa tayo. Parang hindi na need, no? Watch the replay.
6: Gasho, hindi na download. Gasho, hindi pa ako naka-download.
0: Iman active lahat.
2: May 5 minutes ka mag-download, RJ!
0: Overtime kayo.
2: Ay hindi, panoorin natin yung ano, yung paborito ko. Nakita ko doon. Meron pa lang ano, ang dating doon.
4: Ni Mr. Sir Dave Berrien.
2: Ang bagong doon. Ano tong show na 'yan? Ano bang context ng show na 'yan?
0: Basta it's ano eh, nagbabasa ng parang mga request. Kumbaga parang siyang ito ang rotations, pero basically it's ano, parang hindi naman siya totally parang ang dating daan ang ni ano ni Brother Eddie. Pero it's ano kasi eh.
6: Eddie.
0: Ano pa pinaalala mo?
6: Brother Ellie yun, hindi Eddie.
0: Sabihin mo, alam mo pala eh. Sige, sabihin mo. Sige.
4: Alam ko yung inspiration yan. Tama naman ang dating, ang dating. Inspired yung ano, yung segment ng Bubblegum, yung ang dating doon.
0: Oo.
4: Yung nagpapagang, yung inspo, Tapos yung host ni ano, so yung host niya, yung host niya si Dave Miranda, sa Hibrod, Hibrod Pepe. Ayan, ayan yung inspired
0: part niya. Alam ko boss dating? Alam ko boss dating?
4: Bro, Pep, Pep, Pete, ata yan o, Pepe. Basta. Hindi ko lang alam ang pagka-pronounce yan. So, manadalang ako ng ang natin doon.
8: Available!
4: Wait! Ko TV Prime!
8: Call up!
4: Ano? Yung Cold Guys!
8: The Cold Flavor!
4: Wait, wait! Ano yung ano? Yung... Pagkailangan mo yung volume ng ano? Narinig yun na ko yan.
9: Lalo-lalo na ang magaganda musika.
0: Same yung ano, animation.
4: Kantaan tayo. Diyan natatapos ang ano, kantaan tayo. Ako, masaya ang sinilong para may kasama na may hihig ko na pupuklot pa. By the way, yan po yung conflict ng ano, sign off na yan. Ay ko may nangyari yung nangyari kay Priya Polon eh. Kaya na tayo ng immediately yung end of all. Ayan. Ito po yan mga kaibigan. Ito yung context ng line of friend. Ay sa end.
0: Hindi ka marinig. Ano ulit? Ano ulit?
4: Yung context pala nito, bakit nag-sign off immediately ang SFR dahil may nangyaring problema sa kapatid ni Pre Apple yan. Alam ko yung context ng ano na yan.
2: Hindi guys, so, alam mo bakit nag-sign off ang ano ang SF Radio guys? Binigyan po namin ng cease and desist order yung SF Radio.
4: Ano, katara, tantahan tayo. Listen. Aray, baka ano, baka start. And kailan mo karendele dalawak para buong daigdig sa mga karakatan enjoy time FM radio lagi mong sila patunga kahit sa
0: Kung pwede siya mo dati. Please, hindi po sign off ng ano ha, Play TV ngayon ha. Oo, magtaka ngayon. Mamaya po mag-sign off yan. So, siguro ano ba ang gagamitin natin? Tapos may ano pa, may official sign off. Siyempre, ang boses, si Pre-Apple.
4: Okay na, kaya na, kaya na, kaya na. Sana kalipas
0: na 20 na oras. Oras? Ay,
4: meron ako. Siyempre, yung ano, naging team at yung ano, yung lower third, yung baka wala atang chunk, wala ata siyang points. Ito.
0: Ha?
4: Baka yung sa ano, di ba, yung nakita mo yung purple na ano, na lower third ba? Oo. Nakita mo na, nakita na yung parang, di ba, team at, di ba, ginabi niya sa team at, siguro no choice at, kaya no choice ata na gamitin niya yung purple lower third kaya ganun tama
0: maganda ba maganda tayo RJ
4: sabi ni RJ may na daw oh na-save mo na RJ
6: oh TQ
0: download na TQ
6: ba
0: TQ
6: TQ
0: ano magtapos na ba tayo
4: ready na load doon sabay tayo ano outro
0: yan. Ako muna, mga kaibigan, dito na ako magtatapos ang isa na namang edition ng Tiyohoy. Makaroon na lang ating legendary na talaga yan, opinion at laklakan para sa inyong habang hindi. Yeah,
2: ang laging tandaan po, mag-mission natin lagi. Ito ang... Talk of the Legend.
4: Hoy, di ba kami naghahanap?
0: Sangalan. Hoy, sige pa. Sangalan ng ikaw na nga.
2: Maraming salamat. As always, laging tandaan, mag-missionary lagi.
4: Ano, as always, lagay kayo ng katol para iwas na mo.
2: Tama. Mag-katol na kayo. Okay.
4: Para iwas lang din eh.
0: Oh, hindi ka magandang gabi. Sa kanan ng LGUN at nagsumak.

mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging blast sa tawanan, kulitan, huntahan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Quadro Blast! At narito

0: sakit ang paa ko.
1: Welcome po sa TQ Plus, kung saan dalawa lang kami. Dito po ang TQ Plus dito sa Smile Radio, Smile Channel, at ewan ko sa ano, DZEX 1036. Pero yun nga mga kaibigan, ngayong araw ay Thursday, July 14, 2020. Shit, eh, joke lang. Anyways po, eto na nga. Ngayon po ang huling araw ng SF Radio at ng SFR TV. Palakpakan. Kasi bukas, alas 12 ng tanghali, may bago kayong makakasta. Yes! Abangan nyo yan, abangan nyo. Abangan. Pero ang inaabangan ko talaga si na dyan, ni Zeto Alojado at Lodzo absent. Pambihira na absent sila, pambihira. Anyways, ang kasamaan po natin si Gio ay natutulog sa audience. So, sorry Gio, sa hindi ako memo. Memo plus go. Ika. Oh, wow!

0: Ay, bumulat ako doon. Anyways, mga kaibigan, wala akong ma-discuss kasi una sa lahat, wala kanina si Nalodzo at si Gian Aniceto absent, unfortunately. Pero maintindihan ko naman sila kapag ganun dito. School words and blah, blah, blah, blah, yada, yada, yada. Pati rin kuryente, ma-understand ko rin. Anyways, ang oras natin ay 6:13 p.m. Philippine Standard Time. Ang programa nito ay itin sa inyo lang. Wala. Literal na wala. Anyways, may nabalitaan ako. May nabalitaan ako dito sa Smile na may special. Wait lang. May special na anunsyo ang Smile at Tigon sa July 31 sa Good Evening Smileys. Nako, naririnig ko na yung mobo ni Mama. Kailangan ko ng pita. Anyways, speaking again, nang tawag na dito yung ilong. Joke lang. Speaking of, syempre, Good Evening Smileys, abangan nyo, merong familiar na boses na kakanta niya. Ko na lang. Basta abangan ninyo. Anyways, ano pa bang hindi discussed ko? Well, today
1: mamaya sa DQ guys ngayon, is pag-uusapan natin yung mga unexpected ganaps ko, same with SNM. Abangan nyo din yan sa Sabado
0: 6-7.
1: Anong 6-7? No. Anyways, hindi po sila, ay hindi pa po present sila, si Nadia Nanizito, tsaka si si Lodzo. Abangan siguro natin kung sasali man siguro sila.
2: Ang masasabi ko lang sa inyo, pre, magkaibigan yung dalawang panig ay mali.
1: No, may iconic line again. Na
0: magkaibigan na tong dalawang panig. Yung nakita.
1: Anyways, mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan sa Smile Radio, sa online radio, tsaka sa DZEX 1026. Siyempre, yan.
0: Thanks.
1: So, mga kaibigan, sa punto pong ito, Mamayang alas 11 or alas 12, abangan po ninyo ang pinaka-ingranding farewell message SFR TV and SF Radio. Kasabay na rin sa pag-launch ng Smile Channel and Smile Radio. Yan.
0: Hindi farewell yun.
1: bahala na. Basta, na-pronounce ko lang ng yun. Huwag na yun.
2: Basta dahil replay yung tol, may papakita ko sa inyo. Hindi niyo to makakalimutan kasi pangkuhan.
1: Ano yan? Sabi ko daw nga, yung love mo
0: pangkuhan sa lago. Pangkuhan sa lago.
2: Pangkuhan
1: talamok, ayan. Anyways, kanina pala sa habang nasa school ako, alam nyo, habang nasa school ako, nung mga alas tres ata yun, alas tres ng hapon, pre, yung passage ng mga sasakyan, or mga motor man yan, or mga truck, or di kaya bus, sa school namin, yung passage, or daanan ng mga sasakyan, bus, or motor, or di kaya other transportation, tricycle, or any other transportation. Alam nyo ba guys, binaha po! Naku po! Binaha! Kaya ang ginawa namin, dumaan kami sa building kung saan andoon yung records office. Doon kami dumaan because baha nga. Hindi ayun. Doon kami dumaan. Buti may madaanan pa like mga building na may records office na building. Doon kami dumaan. Syempre, doon kami dumaan. Eh, di alam nyo ba guys, nung dumaan kami doon sa yung sa building na yon, yung may records office. Alam nyo, siksikan kami doon, pre. Siksikan like traffic talaga. Legit.
0: Parang sardinas.
1: Oh, like traffic talaga. Sobrang okay, traffic kami ng mga estudyante doon. Nagsiksikan na talaga. Tapos, nung pagdating ko na sa pinaka dulo ng building, alam nyo ba, tinanggal ko yung sapatos ko tsaka medyas para lumusong sa baha. Ano ba yan? Lumusong pa talaga ako sa baha doon. Nako po. Tsaka pero actually nung time na yun, lumusong talaga ako sa baha kasi wala nang daanan papunta doon, yung hindi mababasa yung paa mo. Hindi, wala nang daanan doon papunta doon na hindi mababasa yung paa mo. Edi ayun, lumusong na lang ako kasi wala namang daanan. Sige. Rat-rat.
0: Aray.
1: Oo. Tsaka din, nung pagkalusong ko talaga, sobrang lamig. Legit, sobrang lamig talaga. Gusto niyo ba makita yung video? Hoy, hindi SNM. Pero anyways guys, itong kwento na to, plano ko sanang sa SNM na lang to gawin. Edi, ginawa ko na lang dito para naman magiging updated din sa sa mga mangyayari sa SNM sa Sabado. Oh, 'di ba? Pero grabe talaga mga parday. Sobrang baha talaga doon. Kung gusto niyo makita, sige, pakita ko sa inyo yung video. Sana lang hindi ma-dox yung ko dito ha, yung ano tag dito yung eskwelahan ko. Sige. Aray mo talaga. Sana hindi ma-dox yung ko dito, yung school ko.
0: Aray ko po.
2: Guys, sabi daw ni Mark, guys, Sabado ng Mansanas.
1: Uy. Anong Sabado ng Mansanas?
0: SNM ito guys, sa Sabado, eh.
1: Ito guys. Tingnan niyo to guys. Tingnan niyo kung gaano kabaha yung passage or daanan ng mga sasakyan. Tingnan niyo to. Ito. Sobrang baha.
0: Oh my god.
1: Yan oh, parang swimming pool na nga yung datingan eh, tas may basura pa talaga. Oh.
0: Ew.
1: Tsaka, hanap tayo dito.
0: Kung saan naman.
1: O ito. Ito oh, sobrang baha talaga dito. Nung time na yun. O tsaka ito pa. O yan. Sobrang baha talaga doon kanina. Sa sobrang lakas ng ulan. Hindi, ayun nga. Binaha nga yung daanan ng masasakyan. Tsaka, di lang rin sa daanan ng sasakyan or mga transportation. Di lang yan. Kundi, kasama din yung isang part ng classroom. Binaha din doon. I think nakapasok ata yun sa isang classroom. Pero grabe talaga yung baha doon, pre. Umabot sa stage yung baha. Tsaka yung baha din. umabot din doon sa may canteen. Oh, umabot din doon yung sa canteen. Tsaka yung ano, isang classroom ba 'yun or ano, or sa canteen part ba 'yun? May binaha din doon daw. Oh, according sa mga ano, according sa mga kaklase ko, may binaha din daw doon. Tsaka grabe din, uy. Nagano, nag-evacuate lahat ng mga estudyante doon. Nag-evacuate. Oh. Kaya seksikan talaga kami doon sa may ano, sa may records office na building. Siksikan talaga kami doon. Tsaka also din itong sinabi ko ngayon is para sana to sa SNM, pero sinabi ko na ngayon because para malaman nyo naman kung ano ang pag-uusapan natin sa SNM Sabado ng Mansana Sampu.
3: Sabado ng Mansanas, SNM pa rin.
1: Okay, SNM pa rin. Pero anyways, okay. So kanina din regarding din to sa presentation ko sa ESP. Pero guys, hindi to yung ano ha, hindi yung presentation na andun si Kuya Pau. Hindi 'yon yung ano, yung presentation na iyan ko. Sa SNM na lang 'yan. Oh, sa SNM na lang natin pag-uusapan yung kay Kuya Pau.
3: Sabado.
1: Pero ito sa ESP, guys, itong isa. So, kanina habang na-present ako sa ano, sa ESP, pinakita ko yung ano, yung magiging future job ko. Or future kong trabaho, syempre. Pero alam nyo kung ano yung future kong ano, trabaho, guys. Gusto ko maging ano, guys. Gusto ko talaga maging ano, journalist or reporter or anchor man yun. Kaya nga dito ako sa Cool News tsaka News Radio eh. Kaya gusto ko talaga. Pero ayaw ko lang talaga mag news writing kasi ano pala, mahirap pala yung news writing.
3: Real.
1: Mahirap yung gawin mo pa diyan. Ang gawin mo pa diyan, i-fact check mo pa 'yan, i-cross check mo pa 'yan. Oh, ganun. Ganun sa news writing, guys. Kaya sulitin nyo yan, guys. Sulitin nyo yung knowledge nyo about yan, guys. Siyempre, wag sayangin ang opportunity nyo. Siyempre. Tsaka, one time, nung nagpresent ako sa ano, sa presentation nandun si Kuya Pau. Ano lang to ha, short ano lang to kasi gusto ko sa SNM na lang natin siya pag-uusapan. Ayun. So
3: nice.
1: One thing din, yung teacher namin pina-try akong mag-newscast. Ano ba 'yan? Like pwede naman siguro i-ano ko, no? Pwede ko naman rin siguro ipakita na lang yung way of, the way I speak sa balita, di ba? And also, nung pinasample ako ni teacher, pinakita ko na lang sa kanya yung video ko sa Cool News. I think wala pa ako sa news radio. Wala pa akong news program sa news radio. Pero I think sana magiging possible yung news radio karon para maipakita ko naman sa mga kaklase ko yung ginagawa ko in day-to-day life. 'Di ba? Gusto ko talaga makita to ng mga kaklase kong mga pinaggagawa ko sa ano, day-to-day life ko. Like hindi naman sa ano, guys, ha. di naman sa lahat ng ginagawa ko day to day, like ano lang yung ano lang yung pagiging ano ko, pagiging volunteer ko sa ano, sa Cool News tsaka sa News Radio. Ayan. Tsaka ano din. Tsaka

news session, yung pagbabalita session. So, ang sabi ng kaklase ko, i-improve mo yung boses mo. The way you speak is matters. Ayan. The way of speaking matters talaga. Yan daw yung sabi ng ano, ng kaklase ko. Kasi actually yung ano, yung isa ko din kaklase, may ano din, may nasasanay na din sa journalism. Oh, yung ano, eh, hindi naman sa ano ha. Hindi naman sa volunteer na ano na news channel, kundi ano ba, yung sa school journalism or campus journalism or sa school ba, sa school. Oh. Naka-join na kasi siya sa ano, sa school, sa journalism, radio broadcasting siya. Then nag-advise siya sa akin, i-improve ko daw yung boses ko para ano daw, para maganda daw yung ano, yung delivery. So, gagawin natin yan sooner, guys, kung makakaano tayo, makaka-news radio karon tayo, guys. Gagawin natin yan. Tsaka ipapakita ko din sa mga kaklase ko kung what is my performance. Eme, wag na lang. Kasi nahihiya ako na alib ka na. Sige, it will Jograd. Ayan. So sa oras natin na 6:30, tuloy-tuloy po ang ating tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, talk muna tayo kasi wala naman ring tao ngayon. Ako lang naman magbabalik ang Tambayang East

Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: Yo, live tayo sa DZEX! Ayan, nagbabalik po ang TQ Plus! Ayan, so tayo po'y napapakinggan sa DZEX 1026 Smile Channel and Smile Radio, and also sa mga social media platforms ng Smile Radio, ay Smile, ayan, Smile Network Incorporated, ayan. So sa oras natin na 6:38, andito po ang ating katol ng bayan, Lords of Wax. Magandang gabi.
1: Yun, magandang gabi. Kakagising ko lang talaga, med. Kaya
2: nakatulog ka, Lord. Oh. Kala ko na nalabas ko. Oh, yeah. Buti nakahabol ka pa.
0: Shoutout din sa ating monoblock ng bayan. Meps. Magandang gabi, Meps. Kung nakikinig ka man ng DZEX ngayon, magandang gabi, Meps. Ang monoblock. Kumusta na?
1: By the way, ewan ko lang, when na namin bukas? We are smiling to a new era. Yes. And siguro, this will be a favorite for our trade, you know? Kaya pagkali nyo, ewan ko kung kailan ba to. Kailan ba sign off ng SFR? Rips. Ano? Ba't may ganito?
0: Tsaka ito din pala ang dapat ninyong abangan sa July 31. Launch day po ng Smile Channel and Smile Radio. And also sa Smile Network Incorporated din. Ayan. Also, big shoutout din sa ating mga executives. Ang ating president, Gio Metric Kamatis. And also sa ating entertainment, si Astriel Hoshimashi. Ayan. And also sa iba pang mga ano natin, iba pang mga executives natin, sina Kuya Pao Barcelon. And also sa iba pang mga may executives din natin na si Ate Atina at iba pa. Shoutout din sa ating pinakamagaling nating mga TOC. Siyempre, shoutout. Magkaibigan talaga tong dalawang panic. Ay, joke lang. Anong Captain Obvious? Na Captain Obvious. Tsaka shoutout din sa ating mga audiences na si Sir Tito, si Mika Lim, si Torazer, si Reggie Jr., si Samga, ano ba to? Some guy named Sean, si Pop, ang ating creatives na si Blue Wave, ang ating president ng Smile, si Gio Kamatis. Yan. Shoutout po sa inyong lahat.
1: Dahil kung wala kayo, hindi mabubuang Smile, kaya sabi ko po inyo.
0: Tsaka also, by the way, guys, kung sino man makakasalita ngayon sa call ngayon, papasugin ko kayo kasi gusto ko marinig yung part ninyo for SF Radio. Guys, kung sino man makakasalita diyan, I will add here sa stage. So, para malaman ko yung mga side ninyo tungkol sa preview. Sino makakasalita dyan? You can text Smile Boot. Oh. Sa mga anak makakasalita lang dyan ha. Pero kung hindi, wag na lang natin i-push through. Oh, kasi dito rin naman si ano, si Lonzo. Alam din naman niya itong ano, itong SF Radio, diba? Tsaka also, by the way guys, speaking of SF Radio, nagsimula pala kami way back 2024, mga 2024, early 2024. So, ngayong 2026, mga almost 3, ano na yun, almost 2 to 3 years, syempre. Oh, tsaka sa Ask Radio din, short-lived lang ata yung network ni Aspire. Oh. Tsaka anyways guys, sa mga nagtatanong pala kung ano yung maapektuhan na channel. So, anyways, yung mangyayari po is i-merge po ang SF Radio at Asp Radio para sa bagong Smile Network. Ayan. Ipagsama po ang Asp Radio and SF Radio. Siyempre. So, payag na po sina Boss Cairo and ako. So, magsanib-puwersa na talaga ang Asp Radio and SF Radio para sa Smile Network. Ayan. So, sa oras natin na 6:45, mga ilang minuto na lang din bago tayo magtapos sa programang ito. Anyways, sa July 31 din ang last day ng Asp Radio. Kasabay na rin yan sa pagkawala ng SF Radio. Kasama na rin yung Asp Radio. Yes.
1: Ako nga kung mag-message pa tayo ngayon.
0: Mention talaga yung Asp Radio kasi actually i-merge namin yung dalawang stations na yan into one station na magpa-smile sa inyo. Ganun lang yan.
3: O, diba?
0: So, bali, ganito siya mga guys. SF Radio plus Asp Radio equals Smile Radio. Ganun lang yan. Yeah, ganun lang yan mga pard. Diba? Ah, sa mat.
1: Nakabalik rin pala tayo sa ano, yung literal ng ano, rail home natin. Kasi, it was originally entertaining.
0: Tsaka, ito na din pala yung last day ng ano, ng SF Radio and Asp Radio, mga pe. Mga 11 to 12, bago mag-sign off ang SFR TV, magsa-sign off na din ang Asp Radio. Ayan.
1: May meron ang magre-record ng sign-off.
0: Guys, sino makaka-record sa ano? Sino makaka-record sa SFR TV sign-off and SF Radio sign-off? Ay, bali ano lang. Bali, video lang yung sa akin. Oo. Sino makaka-record? Ikaw, RJ, pwede ka ba makaka-record? RJ, pwede ka makarecord? Pakirecord nga ng ano? Pakirecord nga ng SF Radio sign off. Pwede? Pwede makarecord? Ay, salamat. Si ano na lang guys, ating TOC po ang ating magre-record.
4: What's up, Reapple? Ano, nalilate reaction ako kasi may chine-check ako sa TFJP para mamaya. And then, anong sabi mo kung pwede ako makarecord ng error check? Ganun?
0: Ano, record ka ng sign off ng ano, SFR TV and SF Radio para may ano rin.
4: Ah, pwede.
0: para ma-upload ko din sa ano, sa YouTube channel ko.
4: Yes po, mag-record ako, men.
0: Eh, pero sana nga hindi maglalag yung ano mo dyan, yung computer
4: hindi,
0: mo
4: dyan. Hindi siya maglalag kasi ano, i-re-reuse ko yung encoder. Ata, i-re-reuse ko yung encoder.
0: Tsaka, anyway, sana kapag hindi tayo mag-run outan.
4: Hindi yan, ano, kakaayos lang nila ng ano, ng poste. Pero sana hindi umulan. Sana hindi.
0: Kasi nagagalit na kami.
4: Sana hindi umulan, ganon. Oo.
0: Oh, sana nga nagagalit ka kami. Ay.
4: Nagagalit sa Nordeco. Nordeco.
0: Oh, ganon talaga yan. Sana hindi ka maano ha, hindi ka ma-Nordeco dyan ha. So, ayun, napapakinggan tayo sa DZEX 1026. Ano na yan, proven po na live tayo sa DZEX and also sa Smile Channel and Smile Radio. Yeah. Okay, shoutout po sa ating mga audiences. Si Sir Tito, si LTD, si Mika Lim, Tito Riser, si Reggie Jr., si Sam Guy, and si Pops, si Sapiro, si Luigi, si Blue Wave, si Gabo! Gabo!
4: Gabo!
0: Yeah!
2: Si Gabo!
0: Ano? Si Gabo, FPJ, si Gabo. Ay. Pero anyways, may napansin ako sa show ni ano, ni Gabo sa Gabi-Gabo. May napansin ako. Sabi, yung sa cooking ano, ni ano, ni Gab. Alam niyo ba guys? Yung cooking session ni Gab sa Gabi-Gabo. Di ba pansin nyo sa ano, sa opening ng ano, ng cooking segment ni ano, ni Gab sa Gabi-Gabo. Sabi dito, si Gabo nagluto.
2: Si Gabo
0: cooking.
2: Ito kasi yung intro niya. Ako sa niyo makita ito, i-ano po.
0: May clip si Gabo eh.
2: Ayan.
0: Ayo, alam ko 'yan.
2: Yung layout niya. Ito.
0: Oh, alam ko 'yan. Si Gabo nagluto.
2: Yan. Tapos ayan.
0: Uy, ano ba yan? Anong smile sa Cool TV? MSA walang context.
2: Yan.
0: Uy!
2: Natatakpan.
0: Uy. Anong MSA natatakpan na walang ayan, context?
2: Yan.
0: No, nilagyan pa talaga ng smile sa Cool TV. No. Smiles sa DSDA TV. Yes! And also, may ano na rin pala, may smile sa Cool TV rin pala. Yan, may smile sa Cool TV din. Siyempre, live na live din ang ating mga ano, mga smile programs sa Cool TV. Yan, siyempre. Pero, Gagi! Ano to? Naliligo si MSA? No. Wala bang smile sa DZMM? Meron. Meron siguro. We're not sure. May shower ako. We're not sure.
4: May shower ako. Ay.
0: Pwede na pang ano pre. Pwede na pang emoji sa ano Discord. Ay. Baligtad. Baligtad. Ano, DZMM sa Smile. Ay, may sasabihin ako sa DZMM Radio Patrol sa S30. Uy! Si MSA ba to? Si MSA ba to? Uy! Ah!
4: 6-7.
0: Si MSA natutulog. Tapos may smile radio.
3: Alam mo yung mukha ni MSA dyan? Bakit?
0: Grabe, tulog na tulog talaga si MSA nung gano'n na yan. Yung time na yan. Si Terebi talaga. Pero alam nyo ba guys? Yung si Terebi guys. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Yung si Terebi guys. Siya po yung nagpasikat niyang magkaibigan tong dalawang panig. Yang si Terebi guys, siya po ang nagpasikat ng ano na yan, yung iconic line ko na yan sa SNL.
3: Natatawa pa rin ako dun sa line na yung magkaibigan tong dalawang panig, tapos ano yun, no?
0: Oo, si Terebi talaga nagpasikat yan, pre. Si ano talaga, si Terebi talaga.
3: Android, yung iPhone.
0: Oh, pinakita niya pa talaga na ano, umiihi si Android sa Apple. Na
2: malala pa yung sa Google Maps.
0: Malala talaga.
3: Oh, ayun nga pala. Wait lang. Bago tayo magtapos, naalala ko tong ano, Aganda na yan. Like,
2: Aganda.
3: Ano, like talaga. Natatawa ako sa ano, ano talaga. Like,
0: ano ba yung Aganda nila, pre? Ano pala yung Aganda nila?
3: Ano, literal na ano siya, kontrabando style.
0: Ah, kontrabando ng ano, billionaire, ay billionaryo.
3: Yeah, pero anyways, it's already mag-overtime na tayo at eto na po ang pagtatapos.
0: Uy, pwede na yan, Terebi. Pwede na
3: yan. Pwede na yan. Wait lang. Eto po ang pagtatapos ng Tabayang Kwadro sa SFR-TV dahil bukas smile na tayo bukas. Ngingiti na tayo guys, tara, ngingiti na tayo
0: bukas.
2: Thank you, thank
3: kaya,
2: thank you,
3: hanggang bukas, maraming salamat at magandang gabi tomorrow,
2: baby.
3: Smile na.
0: Anyways, isang ano, isang bayo muna. Isang bayo nga pala. Bago tayo magtapos, bayo nga pala.
3: Go.
0: Magbayo tayo. Go. Magbabayo tayo.
3: Wait lang, papatay ng credits.
0: Magbabayo tayo.
2: Thank you.
0: Magbabayo tayo.
3: Ayan.
2: Pakitan niyo ng price ko. And with that note, magtatapos na po ang DQ Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, Smile Radio. Smile Radio tuloy. SF Radio.
3: SFR TV kasi.
2: SFR TV. Patulog na kayo mga ano, ewan ko, hindi ko pwedeng sabihin.
0: Guys, yan na po. Ang ating last na bayo sa SF Radio.
2: Huling bayo sa SF Radio. O siya, babay na, mga fisting niya.
0: Bye! Bawal yan!
3: We are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking sikreto.
5: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
8: here. Get ready for the chaotic night.
9: Oh my god, there's me. There's me, chat! And then, dyan yung studio sa sikat. A monoblock memes. Monoblock.
8: Monoblock. Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile.
9: Blue. Wait, is ABS-CBN TV Plus?
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile Platforms and on YouTube via at BlueWave5. Two hosts, double the chaos!
10: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks upang manggulo at mantrip,
11: you know,
10: sa inyong gabi!
11: Blue Wave is not MSA because MSA enabled the f***ing NSF Kawalbo option.
12: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
11: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
13: But this is gonna be wrong, but yeah.
3: Wait,
13: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
8: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
14: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
15: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa J4's facility.

0: Yani.
1: Nag-free price pa rin yung stream. Nag-free price.
0: Hindi, baka lang nag-loading lang. Kasi okay na, napapansin
1: okay na.
0: Ko rin sa stream.
1: Okay na. Okay na, okay na. Okay na.
0: Kasi naglalag yan talaga every second eh. So talagang hihintay mo talaga na mag-pop up every ano eh. Ay hindi, mag-pop up at mag-ayos talaga every siguro 10 seconds I guess. Ayan, pupunta na natin yung objective mga gabo. Ayun. Umamusume! Oh my god! Ayan. Special event, ayan. Dialogue na naman.

0: Gabu. Gabo! Hoy, Gabo! Char lang. Gabo!
1: Si Gabo! Gabo, mention!
0: Ay. Si Gabo! Oh my God! Na-mention ako sa ZZZ! Holy! Gabo! Oh my God! Gabo! Mr. Gabo!

0: Wow, I love Discord. Ay, hello, Gab.
1: Hello, Mr. Geometric Adobo, na mahilig kumain ng adobo.
0: Hindi, hindi na po geometric adobo dapat. Geometric sinigang.
2: Geometric
3: Pre,
2: sinigang,
3: sinigang,
2: sinigang,
3: geometric
0: sinigang.
3: sinigang.
0: Hindi pala geometric sinigang. Geometric tulog.
1: Tama, tama. Geometric tulog. Mga kababayan, yun na pong tulog natin itawag kay geometric. Geometric tulog na mahilig matulog.
2: Ay.
1: Ayan. Patuloy tayo mga gabo. Lalaban na naman tayo ulit. Patay ka sa akin.
0: Lalaban si Gab guys. Titira yan si Gab guys.
1: Lalaban tayo.
0: Titira tayo.
1: May tulugan.
0: Anong may tulugan? Sino nagsabi ng may tulugan? Suspended ka na.
4: Anong may tulugan?
1: Suspended.
4: Lala.
1: May tulugan. May gabo ako. MGA.
2: Mga jaga.
1: Mga jaga.
5: Ay, ano, hindi.
1: Mayong gabi, si mga Gabo, real joggers. MSG. Pangaon na ka mo.
5: May sasabihin si Gabo, MSG.
1: May sasabihin si Gabo. Hindi ako katulad ni MSG na babayo lang.
0: Thank you.
3: Ano yan? Yung MSG na magic sarap monosodium glutamate.
1: Uy, patay ka. No! Atak. Go. Switch! No damage. Oh, switch! Ay, putik. Kamakawawan! Patay! Ayun!
5: Oh.
1: Dito sa center yan. Oh no, the boss. Oh my god.
6: Uwi na ho.
1: Uwi. Which? Power up.
4: Eh, putang ina. Eh, sorry.
1: Oy! Bawal magmura! Memo!
2: Guys, i-memo po natin si MSA, guys. Live via satellite. Ito, i-memo na po natin siya ngayon, guys. Ito na po, bibigyan ko
1: alam nyo guys, hindi tama yung narinig nyo. Ang sinabi ni MSA, sisig ng ina mo. Yun yung sinabi niya.
2: Ah, na. Ito MSA, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, namemohan ka na, let's go!
0: Anong ginawa ni Binapad?
2: Nagmura.
1: Pre, nagmura!
0: MSA, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam, MSA, nag-issue ng memo si Kuya Paul dito na bawal magmura.
4: Teka, hindi ko ba alam. Ayan.
2: Wag ganon,
1: MSA.
2: Wag ganon.
1: Kung ginawa mo yan, wag ganon. Pag ginawa mo yun ulit, babayuhin kita.
2: Na!
0: MSA, tingnan mo yung sinend ko sa DMs. Basahin mo, memo yan.
2: Oh, ma'am. Ay, dahil. Pasahin mo yung memo talaga ni Kuya Paho.
0: Okay. Ito.
4: Yeah. Aray ko.
1: Mga kaibigan, ang memo ni MSA
2: memo plus
1: ay
2: gold.
1: Sa inyo ng memo plus gold. Laman ng my gold. Memory.
0: Bigyan ng memo plus gold yan si ano.
1: Tama. Oh.
0: Ito lang po sa ito para sasabihin ko sa inyo. Bakit po si RJ meron pong YouTube series na Minecraft Survival Games Episode 1.
1: Yes!
7: It's absolute RJ, seryoso yan?
3: Oh, seryoso! A 13 years ago na video! 13 years ago na video! Gusto niyo makita? Tingnan niyo!
1: Yo, pakita mo, RJ! bago tayo mag-continue.
7: Hello and welcome to Minecraft. When we are doing some,
1: alam mo LTG, maganda yung intro niya, napaka-absolute cinema.
7: Ano yun? I am placing blocks and stuff.
1: I am placing blocks and stuff
7: because I'm in freaking Minecraft.
0: Yes, I will accept.
7: Ito yung mga ano, ayan yung mga, yun yung mga intro ng ano, yung ginawa sa blender. Yung ginawa sa blender na...
2: It's either sa blender or sa Panzoid.
7: Oo. Oh my god.
1: Sabi ko sa inyo, no? Absolute cinema intro.
7: Wait lang, tapos ulit. Tingnan nyo kung gaano kaluma yung Minecraft bedrock. Tingnan nyo kung gaano kaluma. Wait lang, sino nag-echo? Ay, sino nag-echo? Wait lang, sino nag-echo?
2: Si RG ata.
3: Hindi ako!
7: Kay Gio! Wait, Gio,
2: yung mic mo. Hi, Gio, kamatis. Thank you.
3: Ayan na, thank you.
7: Tingnan na kung ano, check
3: ano
7: na
3: yung, guys? Ano, check 11 years.
7: Nasa taas, oh.
3: 11 years ago pa, oh.
7: Check ka ulit. 11 years ago. Kaluma, kung gaano kaluma yung ano, Minecraft, Jesus. Literal na hindi pa Minecraft Bedrock yan. Minecraft Pocket Edition pa tawag yan.
5: What up, boy? Wala pa silang sneak mo, una. Wala pa silang sneak.
1: Wala pa.
7: Oo, oh, wala pa silang sneak yan.
3: Eto.
5: At saka, sa iOS, kaka-transition lang nila sa 64-bit. Grabe.
1: Tingnan mo, ang laki pa talaga ng UI ng chest, ay ng ano, inventory.
0: Guys, I have an opinion. Alam niyo ba ito? Oh my god, Romar, bakit yun na yung Minecraft niya? Anong cellphone niyan?
3: Ano yan? Acer yan na tablet. Acer yan na tablet, pre.
0: Ang laki
1: na tablet.
7: Ito, seryoso, RJ. Literal na binabalik niyo kami sa nakaraan.
0: Oh, parang bina oh, tama.
7: Yung ano eh.
0: Nabalik mo sa nakaraan, yes.
5: Kaya nga.
3: Eto lang eh. Acer, eto, Acer lang yun.
5: Tara, taro tayo. Taro tayo, RJ.
0: Oh.
3: Eto lang yung
7: tablet. Ano yan? iPhone 5? Oh my God.
0: Acer, Alcon. Grabing screen size yan ah. Lala.
7: Ganyan yung tablet ko dati eh, yung mga Android 4.4 gano'n. Ay, Android 4.3 pala rather.
0: Tablet kit.
3: Ano ba to?
0: RJ, 4.4 kit card. RJ, anong server yan? Lifeboat?
3: Oo, Lifeboat. Lifeboat yan, pre. Lifeboat yan, pre.
7: My god, classic Lifeboat pa talaga.
0: Okay, Lifeboat talaga eh, solid nun.
1: Correct. Luma talaga. Ano? Basta, ang status na yung ano si RG.
0: GG.
7: Seryoso na abutan ko yung ano, version ng Minecraft na yun, yung 0.11.
0: Naalala ko na, ito, yung first Minecraft version ko was 0.13. So medyo late ako, pero yung naabutan ko pa yung era ng lifeboat. So, ano, dami mo.
5: Ano yun? Late yan?
1: Ano kasi intro yun? These nuts?
0: Intro ng
3: good okay, episode. I'm gonna tell you how to make out and work another portal in Minecraft Pocket Edition.
0: How to make another portal, guys, daw. Ayan, panoorin natin.
7: How to make another portal. What a viable tutorial.
0: Crazy. Since it doesn't
7: Hindi ko maano kasi infinite. Kailangan kasi infinite kasi normal lang yun eh.
0: Hindi, old kasi. Old world type. Make infinite. Wow! Yung
5: pinaka-late talaga, ako nag-start ako sa ano, Bedrock Edition.
3: Ayan o. Ayan, gumana na. Tingnan mo.
7: I-click mo yan.
1: Wow! Wow! It's working! Oh my God! It's working! Nalubat
7: yung tablet mo, men!
3: Ano ba tong version na Toki? Android 4.4 KitKat pa to eh.
7: 4.3 yan, 4.3 yan, men. 4.3.
3: Oh, 4.3 siguro.
0: Dahil 4.4 yan,
7: yung ICSN, men.
0: Yung navigation buttons kasi modern.
1: Ayan guys, sa sobrang luma, iba pa talaga yung texture noon ng Netherrack.
7: Oo, ng Netherrack.
3: Nakaano pa yan eh, naka-alpha build. Apal-alpha build.
1: Alpha build talaga eh.
3: Oh, mukhang corn beef.
0: Glad it helps guys.
1: Corn beef.
0: Corn beef.
3: Guys,
0: I-commentate mo yung video ni RJ.
1: Ayan, magko-commentate yung mga gabo. Oh my God. Ayan. Juanita Leinstein.
0: Oh my God. Android.
1: First of all. Nagko-commentate.
3: Guys, pakita niyo yung ano ko yung
0: commentation ko. RJ. RJ, may nakita ako dun ah. MCPE Master nandun eh.
7: Gusto ko balik sa nakaraan na ba't may narinig daw MCPE Master?
0: Bela,
5: welcome back to my channel.
0: Bela, before mo na yan, Gab, tanungin ko lang sa iyo, Pai, Gab. Naalala mo ba yung apps na yan? Una sa lahat, ang mga apps na ES File Explorer. Nandito.
1: Yes. Oh my God.
3: Guys, pakinggan niyo yung ano ko. Yung commentation ko, pakinggan niyo. Pakinggan niyo. Ayan,
5: come back to my channel. I'm gonna show you how to make a skyscraper in Minecraft Pocket Edition. Just watch it on this video.
7: Oh my God, like, comment, OMFG, and subscribe. Hello.
5: Bye from CoolGamer MC. Enjoy watching this video. Bye.
7: Grabing throwback yan ah.
3: Ano ba to eh? Guys, 10 years ago,
1: Ba't parang... Ito. Ba't parang may naalala kong building na hindi ko pwedeng sabihin?
0: Sa puta ko.
3: Oy! Record! Type record! Text replay
0: or... Tingnan niyo. Bro, give us a throwback. I love it so much.
1: Yes.
3: Ayan o, pasok.
1: Wala na pre. Wala na MSA. Tumatanda na tayo. Lahat na tayo tumatanda na.
7: We're going
0: RJ, Gab. Ito talaga yung peak. Ito yung peak ng ano. Ito pa si RJ.
1: Yes.
0: Binabalikan tayo
1: sa past. I agree.
3: yan, no? Tay, peel. Wala pa yung tilda. Please, listen, corner of the
1: scene.
0: Wow!
1: Wow! Wow! Time lapse! Oh my god!
5: Wow! Ay, hindi yung time lapse. Mindbot yun kasi. Kung ano.
3: May...
2: Ano ba? Ano yung sinasend mo dito? Gusto mo i-trauma?
3: Oh, yan!
0: Grab!
3: Oh, yan!
0: Grabe!
5: Kasi akin na! Memo na! Memo!
1: Memo na!
2: Hindi, may context. May context kasi si da... Sinet
3: ni sa... Twin Towers!
2: Pero seriously, delete.
0: Alam mo ba? Wait lang, sabihin ko lang sa iyo to. Gab, if you agree with me.
1: Oo.
0: Mas magaling commentator to si G, si RJ kaysa kay Meps.
1: I agree. Hindi yung katulad ng Meps. Yan na, inay, inay, inay.
3: OSB. OSB. OSB si RJ.
1: Oh. Absolute cinema.
3: Naka-window 7 ba yan? Naka-window 7. Window 7.
1: Ewan ko ano pinikilikot niya na ano na effects
6: and changeable smoke color.
1: Changeable smoke color, ayun.
3: Pwede na rin ito yung copy of Polo's Life Rose. I mean, this one by step.
1: Wow, ayun, may lumabas na skin. Kit pa mismo ni RJ.
6: Enjoy
1: the video.
6: Bye.
0: Wow!
1: My reaction to it is absolute cinema.
5: Bro,
0: grabe.
3: Meron pa. Ah, dito, wait lang. I-check natin yung mga files natin dati.
1: Oh my god, camera lens! Testy ko!
0: Unang bago ice cream.
3: Guys, gusto mo, ay gusto niyo pa may makita akong mga same post. Guys, tingnan niyo to. Oh. Yung gamit ko PowerPoint, tingnan niyo.
1: Yes!
3: Nyo.
1: Ayan ang isa pang absolute cinema intro! Holy!
3: Ayan o, guys, tingnan nyo, nilalarp ko yung Windows 8.
1: Pero yung mga dinay
2: mo!
3: LARPing!
0: O yung icon na zip. Yung icon na zip nasa ibaba niya sa task.
5: Yung icon! Ano to? Windows 8? Is this modern Windows 7?
3: Meron pa! Ayan o! Yung mga files ko hindi naka-sensor.
5: Parang ano?
0: Ni modified pala.
3: Ayan o.
5: It looks so weird!
0: May share itchy bro! Pero may share itchy bro!
3: Gaya!
0: May share
3: Share
1: it! What the hell? May share it sa computer! Oh my god!
3: May share it!
0: Meron yan! Meron talaga yan!
3: May isa pa dito pang video. Ito. Ito, may isa pa dito. Ano pa to? Ayun o.
8: W to RG. Wow.
3: Oh. Wait lang.
1: Problem. Ayan, okay. Guys. Ang matcha sa kanya yung
8: video. Oo.
1: Ayan lang. Ayan. Maga po. Time check muna tayo, 7:55. Di pa tayo nakapag-commercial in 55 minutes. Ayan, magko-commercial break muna tayo. Maga po!
2: Wag nag-commercial! Wag nag-commercial ka! Tapos na yung programa mo!
1: Tapos na yung programa mo!
2: Actually,
0: 7:55. Hindi, wait. Mag-extend ako. Mag-clarify. Extended daw ang show ni Gabo until 8:20.
2: 8 ano? 8:30?
0: Anong gagawin namin sa 30 minutes?
8: Oo nga.
2: Ah, sige.
0: Mo talaga astig, hindi inform.
2: Ah, sorry.
1: Nakatapos ko na paglabangan. Guys, i-memo na natin si Astig. Hindi na
0: i-memo na announcement. I-memo na.
2: Okay, sige. I-memo ko ang sarili ko. Ito, ito yung memo. Joke lang.
0: Uy!
1: Okay. Magbe-break na tayo. It is now 7:55 maga po. Magbabalik ang Gabi Gabo! Hoy, tumahimik ka!

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan!
2: Robinson?
0: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansana. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
3: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: Yeah, mga gabo, nagbabalik po ang ating gabi gabo. Time check, it is now 8:02 ng gabi. So, I think we're gonna continue now with our game. Alam mo, missed opportunity. Dapat tunayin na lang natin, RJ, yung ga-react. Kasi nagre-react tayo sa mga videos mo.
1: Sige, sige, ga-react tayo.
2: Si gabo.
0: Hindi, natapos. Si Gabo, ga-react!
2: Ga-react! Yan!
0: Si Gabo? Ina.
2: Ga-react!
0: Woo! Ayan, natapos na. Saka palang napili na yung segment na natapos na yung reaction.
1: Ano kasi unexpected? Na lang yung... Ano kasi
0: unexpected? I know.
1: Si CJ yung kasi yung nag-mention. Hindi ko alam.
2: At least naging CBB. Sko, naging CBB.
0: Yes!
2: Oh,
1: yeah. Oh, na!
0: Alam mo, my God.
2: Okay,
0: ang kasabihan natin, ang importante malaga, ang malaga, importante mabuhay!
2: Mabuhay!
1: Mabuhay ang Windows 7! Mabuhay ang Windows 7!
0: Yes!
1: Mabuhay ang Windows 7!
0: Ayan! React naman tayo!
2: Sige, react na tayo! Let's go!
3: Yehey!
2: Si Gabo! Gaya!
0: Pero hindi na si Gabo ang react. Yung mga kasamahan natin ang nagre-react.
2: Okay po. So gusto nyo kami ipa-react sa mga ano, papakitang video.
4: Oo nga.
0: Ang galing.
4: Wow. Grabe.
0: Ayan. Panoorin natin, mga Gabo. Ayan. Anyways, bago tayo mag-ano, pause muna natin our game. Siguro, mga Gabo, we're gonna postpone na lang our game next episode, next week. Yes. Next week na tayo magpatuloy sa because we're gonna react for the rest of the minutes natin sa show. We're going to react mga videos ni Romar Javis. Go!
1: We're gonna let's go!
0: Let's go! Ito yun eh! Kasi, we're gonna give him some, tawag nito, attention! Yes! Because mahal natin ang minamahal nating TOC!
2: Toma!
0: Absolute cinema intro!
4: Halatang ano ah, galing Windows 7 yung mga ganyan. Oo nga eh.
1: Ayan o, Hamachi, my name is Kai.
4: Oo, may Hamachi. Oh, may X-Split! May X-Split ka pa!
5: Ba't si MSA Emo?
0: Oh, mag...
5: Ba't si MSA Emo?
2: Because si Naro, be the nun!
4: Uy!
2: Ano ba for you? OBS? Ayaw na OBS, pa gano'n?
0: Uy! MSA! Anong nangyari sa'yo? Ba't na-emo ka?
1: LTG! Ang LTG! Ang gamit ko na LTG!
4: Ganito lumabas eh.
1: LTG! Ang gamit ko LTG! Fraps! LTG yung gamit ko, fraps yung gamit ko eh, fraps. Alam niyo yung fraps.
0: Yung fraps. Naku, guys, windang. MSA, ano ba? Inaaway ka ba? Talagang pupunta na lang yung nag-aaway ko.
4: Wala ko
1: yan. Ito. Guys. Alam niyo ba yung sinaunang OBS? Sinaunang OBS, Minicam? Minicam talaga. Minicam.
0: Yan yung OBS noon?
1: Oh, yung hindi. Wow. Hindi alternative. Hindi yan OBS noon. Ano lang, Minicam yung gamit ko before ako nag-switch into OBS. Ipakita ko nga yung cursor. Ipakita ko nga yung cursor ko.
0: Pero the same function din yan sa OBS.
1: Ipakita ko nga yung cursor ko, teka.
4: Grabe.
5: Thank you.
1: Nakaano pa oh, ayan oh. Ipa-fast forward natin. Ayan oh. Ayan ang dis. ang laki ng espada, pre.
4: Laki nga eh.
1: Ayan.
4: Grabe.
1: Ayan green screen, wow. Ayan green screen.
4: Green screen.
1: Active camera tingnan niyo. Ayan. Ayan.
4: Gagawin niyo ba to this 2026? Ibalik ba dat? Ilalarp do. Ilalarp yo.
0: Ibabalik. Oh, ako maglalarp yan, ako maglalarp.
4: Nada. Ito yung mga
0: dati nating ano natin. Gawin mo yung J-Force pass
4: meeting. Oh, pwede.
1: Guys, alam niyo ba sa file explorer ko? Ano yung guys, alam niyo ba yung sa file explorer ko? Ano, ang daming confidential na file tas hindi ko na blur. Tingnan niyo. Confidential. English ko, English grade 6. Guys, alam niyo ba kaninong file? Sa ano, sa nanay ko yan, teacher siya. Sa nanay ko yun na file. English grade 6 grammar test. Tapos, ayun o. Meron pa, may move. Tingnan niyo. Basta ano. Ayun o, PowerPoint ang gamit ko niyo. Ay, nakahano pa ako ng shaders. Oh my God, shaders. Ayun. Hinahanap ko pa yung shaders. Tingnan niyo, o. Meron pa.
4: Shader.
1: Ang tagal mag-loading. Ano pa kasi kami yan yung parang globe tattoo at home na ano.
4: A globe
1: tattoo. Yung antenna.
4: Oh my God.
1: Wow. Globe tattoo.
4: Grabe.
0: Grabe.
1: Ito pa yan eh.
0: Wala pre. Ito yung nagpadala yun ng malita noon.
1: Wala na tattoo at home. Ito yun eh. Ito yung Tato at Home Huawei. Ano ata yun? B531. Hindi ko alam.
0: Huawei! Okay.
1: Ito! Ito!
4: Huawei! Ah! Gets ko na! Gets ko na! Yun niya yun!
1: Pre!
4: Yung lupa!
0: Ito yung lupa! Yung lupa! Yung
4: lupa!
0: Yung maganda na Davao Live!
4: The Wii!
1: B531.
4: Ano ba? 3G ba yun?
1: Ano? Oh, 3G! 3G!
4: Ah, 3G pa lang to. Afford yung malakas 4G,
0: na
4: signal,
0: kaso hindi afford yung malakas na electricity.
4: 3G!
1: Ayan o.
4: Ang bakal pa naman nun. Ayan o, naglo-loading pa o.
1: Ayan o. Ayan o. Yung lumang downloading UI. Meron pa o.
0: Wi-Fi pa. Ano yan?
1: Ay guys, wait lang guys ha. Mag-ano, mag-usap muna kayo dyan. Wait lang.
4: Oh my God!
0: Ayan, may gagawin mo. May gagawin mo si RJ.
4: Ano pang meron sa kanya din?
0: Oy, holy lord.
4: Lang.
0: Holy lord. Di.
4: May holy lord. I agree. Bukas holy yung fraps niya. Yung fraps. Naalala ko talaga yung fraps eh.
0: Oo nga pala mga po. I forgot to mention another things. Yung regarding sa extended ko na time hanggang 8:30. Pati next week mag-extend din ako 8:30 pero actually yung 8 to 8:30 kasi naka-reserve na yan for news radio ngayon pero since wala pang news radio kinakain ko na lang muna yung slot na 8 to 8:30 para ma-absorb sa gabi-gabo. So sinabi ko lang yung para ma-inform kayo mga gabi.
5: Yeah. Hindi kagaya ng
0: hanggang wala pang news radio.
5: Call out ko lang audience.
0: Ayun. Discord gusto, YouTube, Twitch ayaw. Kaya nga.
1: De kaya nga eh. Kaya nga eh.
2: Sino kaya nagbunang
0: mali? Dapat na lang pala. Hey, Jeremy. Sa may old YouTube layout.
4: Naglalar.
0: Hindi naman makikita. Hindi naman makinita kasi naka-AFK si RJ. Hindi makita yung screen mo.
1: Okay na. I'm back. Okay na. Ayan
4: na. Nakabalik na. Oh,
1: he's
2: LARPing.
0: Nakabalik na.
1: Eto. I-start. Ayan ah. Ayan. Ayan o ba? Guys, tingnan yung mga apps ko. Guys, tingnan yung mga apps ko dati oh. Wait lang. Ayan o, oh, BlueStacks, Camtasia Studio, Cheat Engine, Clownfish, Clownfish, ayan o,
4: Clownfish,
1: Clown. Ano yan, actually, basically guys, yung Clownfish is sinaunang voice mod yan, sinaunang voice mod, yung Clownfish. Ano, may ano pa, Google Earth, may Game 2, tapos Movie Maker, Paint.net, ayan o, Minecraft, ano, ayan o, guys, PowerPoint ang gamit ko, PowerPoint.
4: Oh, lumang PowerPoint.
0: 2010! Oh,
4: 2010, pre, 2010.
0: Alam mo, alam nyo guys, napaka nostalgic pag ito yung nakikita nyong startup.
4: Ayan o, ayan o.
1: Sa PowerPoint ko ini-edit, ayan o. Inaayos ko yung layout. Ayan, ini-F5 pa pre. F5, hindi pa uso yung cropping. Ayan o.
0: May... Ito yung pang-crop mo?
1: Oo. Oh. Grabe. F5. Ayan, remove background. Ayan o. Skip natin, skip natin. Oh, ito.
0: Oh,
1: parang...
0: Oh.
1: Ayan o. Wow. Finish product. Finish na, ayan o. Lance Gamer X. Hindi si Lance na ano ha, this is Lance, ibang Lance pre. Ayan o.
0: It is Lance!
1: Ibang Lance to pre. May isa pa. Eto yung
4: this
1: gameplay.
4: This is Lance.
0: Ayan,
4: sige,
0: sige natin yan. This is Lance. The following video has been posted with Filipino Lance. Subtitles are available on this
4: video. Meron subtitle.
1: Wala! Napakastilit ko, wala!
0: Nakabaliktad!
4: Throwback!
1: Ano to, Len? Ano, oh? Tingnan parang, niyo.
4: Wait lang, meron... kailan ba yan? Wait lang, anong date nakalagay?
1: Throwback! 2016!
0: Ah! Oh!
4: Main!
0: Ang luma!
4: 2016! Diyan na ako nakalapaglaro eh! Redwood Prison! Hindi! Redwood Prison to! Naalala ko pa yan! Nilaro ko pa yan ang kaibigan ko! Alam ko to.
0: Uy,
4: bro.
0: Parang nakita ko si RJ natin. Parang nakita ko si RJ
4: natin. DTRB. Meron Prison Live. Redwood Prison. Eto. Throwback din tong
1: guys,
4: Redwood
1: guys,
4: Prison.
1: Guys, guys. May ano ako. May meme ako. Tingnan nyo.
4: Ano yan?
0: Meme. Sana
1: hindi copyrighted. Wait meme. Lang. Ayan.
0: RJ!
4: Oh my god! Oh my god! Bong stream?
0: May live stream pa talaga!
1: OBS na yan! OBS na yan!
4: Lumang OBS! Lumang OBS! Lumang OBS!
0: OBS, ano?
4: Napakaluma!
1: 0.657B.
2: Oh my god! So
4: ay! Dati! Sobrang dati! Balik mo daw, balik.
2: Pabalik ko!
4: Ayan, ayan o! Ayan o!
2: Ano kaluma na OBS niyan?
4: Zero! Global store. Wala pang global sources, ah, by the way.
3: Oh.
4: Wala global pa. Sources pa kailangan.
3: Wala pa.
4: Wala pang global sources na default.
1: Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nagdaka, ano na ako dyan? Sa server na sinasalihan ko, which is a Cosmic Craft, ano, nagpa-party ako ng New Year's Eve. Sa, you ano, know, sa ko.
0: Yung OSB, ang laki! Ang laki ng OSB!
4: Yun nga! Yun nga!
0: What the world?
3: Oh my God!
4: It's so throwback.
1: Alas B, yung watermark na yan.
4: Oo.
1: Ang laki ng OSB, Fred.
0: Grabe, yung color ng logo. Wait lang.
5: HBO Afghanistan. Wait lang.
0: Yung
1: guys, ang meaning ng CG, guys. Ano yan, Cool Gamers?
4: Ah, Cool Gamers.
1: Cool Gamer yung ibig sabihin ng CG.
0: Yung logo ng OS, yung logo ng OSB ni RJ, may color ng ABS. Ano to?
1: Celestial.
5: CG. Oy, may color ng ABS.
0: RJ pa yung TLC ng Alt TV.
1: Meron pa.
0: Wala na, pre. This is TGS-CBN in the service of Romar Habed.
4: CGS. Ayan, oh. CGS.
1: Ayan, guys, oh. Meron pa, oh. Meron pa. Optifine. Shader pack. Bandik. Naglalag yung PC ko niyan, pre. Naglalag yung PC ko.
3: Grabe.
1: Naglalag yung PC ko. Wow! I-life forward natin. Ayan, o. Nag-ano.
0: Wow!
3: Alala!
4: Uy! Lumang... Wait lang. Wait lang. Balik mo ka.
3: Lumang tweet!
4: No way, bro.
2: Ano ba yan? Ito ba yung kakapili pa lang ano ng...
4: Just New Year's special nung 2016.
2: Kinonverb to Twitch.
4: Grabe.
1: Guys, actually guys, yung totoo ano? Talaga, guys. Actually, this is ano, this is a VOD. VOD to eh. Ano, originally na-stream to sa Twitch kasi ano, na-upload ko lang into YouTube video kasi naglalag yung Twitch ko eh. Hindi pa stable dati yung
0: internet.
1: Hindi pa stable dati. Ay, ayan oh, ayan oh. Guys, tingnan niyo, naglo-loading. Ayun na, naglo-load eh.
4: Naglo-load eh. Grabe, nandini pa yung loading screen eh. Grabe yun.
0: Hoy! Ano yun?
4: Balik mo ka.
1: Eto yan eh.
0: Pre!
1: Wala
0: sabi!
4: Lang.
0: Let's
4: take
0: it!
4: Ayan! Rubik, we both are. Let's say.
1: My God.
4: Salamat sa blip ko, pambira.
0: Wala na, pre. May pang-highlight na to. May pang-highlight yung
1: gabi Windows
0: na to.
1: Windows Media Player.
4: Yes.
1: Windows Media Player.
4: Yes. Windows Media Player.
0: Boy! I-clip nyo yun!
4: I-clip nyo yun! Twitch!
1: Clip that!
4: Twitch! Clip that!
1: Ayan o, guys! Nagsitrip to Jerusalem pa dito sa Minecraft! Trip to Jerusalem! Tingnan nyo! Wait lang naglulu... Ayan!
0: Trip to Jerusalem! Oh my God!
1: Yung mechanics nito is ano? Ganyan no?
0: Ay, uupo pag nag-stop yung music.
1: Tapos may kukunin akong upuan. Ayan, tingnan niyo. Ayan oh. May kukunin akong upuan dito. This is an older version of G-Sit. Uy, wait lang, mali. Guys, na-press ko yung zero, hayop! Kuy, na-press ko yung zero! Na-press ko yung zero sa numpad! Na-press ko yung zero sa numpad!
4: Diyos ko!
1: Ayan o!
0: Kala ko na technical difficulty.
1: Guys, guys, guys, track and field! Track and field! May track and field pa!
0: Oh my god, track and field!
1: Ayan o!
2: Hindi naman tayo sa Twitch.
0: Lag pa rin! Nag-lag pa rin sa Twitch!
1: Love you, Twitch, pre! Ano pa kasi to yung mga LTE, LTE pa to. Ay LTE pala, hindi hindi ano, hindi 3G, 4G na to eh. Pero ang hina. Wait, oh, ito, ito yung ano ko, ito yung creative plot ko. Ayan. Follow me more.
0: Follow me
1: Mr.
0: more.
1: Sign.
0: Mr. Sign. Mr. Sign. Wow.
6: Mr. Sign.
0: Wow, grabe information yan, no. Napaka-inform ako.
1: Guys, ano na? Ah, ito na yung nangyari yung fireworks. Dito na, dito na. Dito na ata yan. Wait lang. Iyan ako dito. Si... yung music.
0: May fireworks.
4: Yung music eh.
0: Abangan nyo, guys. Ah, eh, bagong air check ng GSTA. Putukan 2016.
1: Ayan no. Ay, last na talaga to bago tayo mag-end. Galing.
4: Last na, last
1: meron
4: na.
1: Meron pa.
4: Last down.
1: Yes, wait lang, hanapin ko yung live. May live pa nandito na video.
6: May YouTube mo
7: eh. Live on
1: Skywars. Ayun
4: o. Ay!
7: Yung... on Skywars. So...
1: yung count! Ang laki ng count!
7: SW. Okay!
0: Grabe!
7: Walk on craft.
1: Ganito yung ano ko, OSB. So,
4: yeah. Laki ng count!
0: Yung UI, ang laki! Ang laki ng UI!
4: Ah, ito pala yung chat, nasa itaas. Oh, kapat.
1: Nasa itaas yung chat, pre. Hala,
4: nakawala yung... chat overlay.
1: Guys, guys, tingnan niyo anong gamit ko dati, MovieZen.
4: Movie. Ah, MovieZen!
0: Ano yan, nag-alagin ka ba?
1: Hindi, ano yan, free lang yan.
0: Hindi, I mean, nag-livestream ka niyan? Sa cellphone mismo?
1: Nag-livestream ako nito. Hindi, sa naka-share. Ano?
0: Hindi pa, lag.
1: Ano?
4: Naka-share screen.
1: From tablet to PC. RJ, from tablet to PC.
0: Habang nagsistream ka,
4: ah, share screen. Screen mirror.
1: Ano to? Screen mirroring to? From...
4: masabi, screen mirroring.
1: From device to PC. Screen mirror.
4: Ah, MovieZen, screen mirroring.
1: Ayun o, guys, ito yung ending ko. Ito yung ending ko. Ito yung ending ko. I'm currently offline sa YouTube.
0: Wow! Grande. Blue mention!
4: Blue wave!
0: Yung kapatid mo!
4: Blue wave!
1: Ito, random live stream.
4: Wait lang, palodin ko yung mamaya. May ine-export pa ako eh. Diyos ko.
1: Platong.
4: Wow!
1: Platong lang. Ano na yan eh? Obvious
0: RJ, yung connector. RJ! Ba't pa iba-iba yung pangalan mo? Ba't pa iba-iba yung pangalan mo? By Javis MC, my Blue Gamers 05.
4: Wow! May Discord pala!
1: I-explain ko lang sa inyo to mamaya kasi overtime na pala tayo. Overtime na pala tayo.
4: Sige.
1: Magbabalik na.
0: Overtime
1: na pala tayo.
0: Overtime na pala tayo. Okay, magka-closing na tayo. Right. Before tayo mag-close, salamat RJ sa ano mo, streaming ng inyong throwback videos. Palakpakan kay RJ! Thank you for your reaction. Oy, wala pang credits, wala pa yung ano si
2: Gilbert
0: ko.
2: Yeah, gawin mo.
0: Okay.
2: Ayun, credits.
0: Ayun na. Okay. kita-kita tayo Monday 7 PM. Ay, oh, special pala guys. Last episode na pala ng Gabi Gabo in SFR TV and SFR Radio dahil mamaya ngingiti na kami.
2: Yeah!
0: Ayan.
2: Ngingiti na yan. Ngingiti na yan.
0: Ngingiti na yan.
2: Ngingiti na yan.
0: As always, naririnig tayo sa SFR Radio, SFR TV, DZEX 1026 at sa FBS Channel 9. Ayan, as always mga Gabo, naniniwala po ako sa kasabihang ang importante ay mahalaga at ang mahalaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo. Mga Gabo, magbabalik na ako po ang Gabi! Gabo!
2: Gabo!
0: Gabo! Gabi! Thank you for watching mga Gabo! Goodbye! Gabo! Gabo! Gabo! Gabo!

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Kambayang kwadro.
3: Kapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: Halo, Kohan!
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Ang bayang kwadro.
1: Dapat
2: lang.
1: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: The Reason Midnight Sessions.
1: Season 2! Season 3! Season 4! Season 5!
0: Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
3: Mga kalamaw at mga kaseks, pwede na panoorin ang GeForce Facilities DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa J4's facility.
2: Kalokohan!
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
5: Bayang kwadro.
6: Kwadro.
7: Dapat lang.
2: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamati sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.

0: naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tag Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile. This is the party. This station is currently under attack.
4: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
5: Geometric Adobo!
3: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
6: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facility.
7: Kalokohan!
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
9: Kabayang kwadro!
10: Kapat lang!
7: Tawanan!
0: Makisaya na at kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro. Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.

Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong ito ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.

0: Sabi guys, tagapkam ako. Pero nag-freeze yung ano ko, nag-freeze yung feed ko. Anyway, welcome back to Middle East Midnight Sessions. Ayan, sorry guys, I had to turn off my camera for the first time in 9 episodes dahil po, dinalaw na siya. Officially, dinadalaw na ako! Oh my god! I have my period, y'all. Kaya, sorry guys, tiisin nyo na lang. Parang ano lang to, parang season 1 lang na boses nyo lang maririnig. Boses ko lang maririnig nyo. Actually nga, ano, fun fact, we never really... This was really like the format during season 1 na hindi ko talaga binubuksan yung camera. So at the same time, parang nakaka-enjoy din kasi doing it. Like, parang may part sa akin na ano na. Gusto mo naman yan, no? Gusto mo... Like, parang nagra-run ka, pero to the void. Parang ganun yung feeling. But, MMS kasi talaga was a life advice show in the first place. I really conceived this. Kasi I think na... I have a really good... advisory side, I guess. May aspect ako na mahilig ako mag-advise sa mga tao about stuff. And I think people here are aware of that. Like, the guys that are here right now, they are aware of it. And Gusto kong bumalik tuloy. Napabalik lang tayo to this format because of my period. Masakit yung ano ko, guys. Ito talaga pag ano. Una araw. Pero hindi na natin mababalik yung episodes 1 to 8, but that's okay. Kasi, you know, like, meron na tayong ano, meron na tayong, parang ang format ka ng MMS before it became what it is now, is actually gaya nung kay LTG. Na may parang confession form, tapos magsasubmit sila doon. Or, maghahanap ako ng mga conversations na parang, magandang bigyan to ng advice. Ganun yung ano ko. Ganun yung initial format niya. And in a way, like, the latter seasons really double down on it, pero with like personal anecdotes in the mix. Kasi the aim naman here is for you to think na for you to think of something that I said na kung na pag nakinig kayo dito sa programang to, gusto ko maisip nyo na tama ba tong ano, you have to reflect. Yun, reflection is key. And kung hindi niyo rin naiisip naman yung mga gantong sitwasyon ng ganitong oras, 'di ba? Yun yung midnight sessions eh. Kaya nga siya midnight sessions kasi lahat ng mga malalalim mong iniisip usually gabi. Usually mga gantong oras na maghahating gabi. Parang napapaisip ka na, bakit ko di ginawa yung ganito? Bakit ko kayang hindi bakit kaya hindi ko ma-let go yung ganitong bagay? Bakit hindi siya yung naging end game ko? Yung mga ganong train of thought, mapapaisip ka na lang talaga na bakit ganito, bakit ganyan, bakit sila meron yan, bakit ako wala nun. And apparently daw kasi, pag inaantok ka na, doon mo doon nasasabi yung mga pinaka intimate and honest conversations na meron ka. Or kahit sabihin na natin, tinutoyo ako ngayon and I've been having like a really bitchy behavior over these past few days. And I mean, nasabi ko nga to kay RG kanina na, B, parang gets ko na bakit parang nagiging I wouldn't say moody, pero parang irritable ako. Walang hiya na magkakaroon na pala ako. Walang hiyang iyan. Hindi ko ine-expect. Yun yung nakakatawa. Like, ito yung this is exactly the format of MMS in the first place. Para lang makatulog na kinakausap mo yung sarili mo habang nasa kama ka. LTG, alam ko ikaw yung kumakit ka.
1: Akit LTG.
2: ayan. So, eto lang. Like, ang hirap kasi when you have like overthinking, ika nga, lalo na kapag patutulog ka na and then naisip mo na uy bakit
0: gito kaya tama ba yung ginawa ko?
2: I'm an overthinker times 100.
0: I'm an overthinker to the core. Ganun ako, sorry guys.
1: And
0: very introspective and, kasi ako din. Yun, napaka-introspective kong tao. Parang lahat ng bagay na ginawa ko for the day, may isip ko, did I do this right? How can we do this better? Ganon, like, there is really a level of introspection na nakukuha mo lang pag ganitong oras. Na sobrang pagod ka na, the day has gone, and you're just lying in bed thinking, what the fuck did just happen?
1: And me though, and LTG, and the worst part is, isipin mo na, nabukas mo na lang yung gagawin, bukas ko na lang yung gagawin, pero umabot na tuloy ng mga 5 a.m., 6 a.m., hindi ka pa rin makatulog. Naalala ko tuloy yung sa yung sa June 12 na independence ng Smile Network. Hindi ako makatulog. Like, kaming dalawa ni Astrel na I am awake until the Independence Day special na event. Pagkatapos nun, ayun, ang lakas ng hilik ko. hindi ako makatulog eh. Pakalap. Kasi yung oras? 8 a.m., 9 a.m. 9 a.m. kasi yung simula ang aga.
0: Wala tayong tulog nun.
1: Ang aga kasi.
0: Kasama ko sa pakuin nun. Tapos, hindi mga June 11 to. Like, virtually, wala na akong tulog. Kasi parang, ewan ko may ginagawa yata ako noon. Ewan ko anong ginagawa ko. Mm-hmm. Parang nag-ano ata. Naglalaro.
2: Okay.
1: Mm-mm.
0: Parang naglalaro. Yes. Ewan ko. Correct parang me if I'm wrong, RG.
2: P5 ba?
0: Hindi yung P3B. Pero alam ko naglalaro Dead Rails yata.
1: Ay, Dead Rails, Dead Rails, tama! Oo, naalala ko yun! Inabutan ka na ng umaga!
0: Alam ko, naka-endless ako noon. Naka-endless ako! Tapos, yun yung ano, yun yung talagang putang inabi. Bahala na. Siguro, makakatulog ako ilang oras lang. Ay, nakadalawang oras na ako tulog kasi yung natulog yata ako alauna, nagising ako alas 3. Hindi, actually, parang wala talaga akong tulog. Kahit sabihin natin, dalawang oras na ako natulog. Kasi eventually, nagising din naman ako. Tapos, ayun, nag-ayos na ako. Umalis na ako. After nung mismong pangyayari, ayun, bugs. Pagka-uwi ko na, hindi, actually, nasa sasakyan pa ako nito. Bagsak na ako. Kasi parang napapaano na ako, napapapikit na ako pagdating ko ng bahay. Hindi ko pa natatanggal yung makeup ko. Bagsak na ako sa kama. Nagpalit lang ako ng damit. Bumagsak na ako sa kama. Sobrang inaantok talaga ako.
1: Basta kasi yung mga ano natin.
0: I was like 11 in the morning. Dumating yung mga relatives ko from my father's side that time. Kaya ayun.
1: Oh yeah, I remember that.
0: Diba? Oh my God!
1: Oh yeah, I freak. I remember that.
0: Running on delirium. Kaya grabe yung tulog natin nun, ano, RJ. Bagsak ko, bagsak.
1: Oo, nung ano, yung sinabi ko, after ng event na mini Astral, ayun, bagsak. Bagsak eh. Ay, mga 10 a.m. 11, ganun.
0: After ng mga kaganapan sa birthday ni Papa noon. Donate kasi birthday ni Mama. So, buti nga medyo chill yung birthday ni Mama noon eh. Talagang ano lang. Kung ano lang yun natira the day before, yun lang din yung handa. Literal. Kaya yun.
1: Malutin mo.
0: Parang bumagsak na lang. Bagsak na lang talaga ako sa sobrang ano. Sobrang puyat. Diyos ko po. Kaya sobrang ano din. Thankful din na ito. I think para bigyang daan natin yung pagpapaalam ninyo sa Shine Radio, sa SFR. Dito na muna tayo magtatapos. Blue, hahabol ka pa?
2: Okay. Goodbye lang.
0: Ayan.
3: SFR.
0: G, I think you guys, ikaw lahat, I think you have to, ano din, magsisiakyata na sila para mag, ano na tayo, magpaalam na tayo. And,
4: yes,
0: cheers to a new dawn, cheers to new endeavors, to beautiful memories. Maraming salamat po sa panonood ng Shine Radio, ng SF Radio, ng SFR TV, at sa lahat po ng sumuporta po dito sa istasyong ito sa saglitang oras na nakasama namin kayo. It has been a pleasure. It has been a privilege for all of us to serve you. And as we greet a new dawn, as this new dawn begins, we hope that you are still here with us. We hope na nandito pa rin kayo para para maging daan namin, para mapasaya namin kayo. Nawa ay ipagpatuloy nyo na bigyan kami ng lakas para ito na maging blue, na lumago itong operasyon na ito so that we can spread more smiles to people in our own little ways. Even though it is chaotic, it is crazy, it is wild, we all have our own ways of making you smile and shine. So Shine Radio, you will forever shine. Ang galing, diba?
3: At saka,
2: at saka, final thoughts for this. Hindi naman kami mawawala. Andito pa rin kami para sa inyo. And we are just excited. We are excited for a new journey and we are excited for a new endeavor. Ika nga sabi nga ni Mido. Ilang yan?
0: Sana nandyan pa rin kayo. Sana ipagpatuloy nyo na panoorin kami na sumama sa aming kalokohan.
2: Mm-hmm.
0: Na patuloy nyo kaming mahalin bilang kami. Hindi matapos man ang operasyon ng Shine ng SF Radio at ng SFR TV, we hope that the memories this station gave you will always be with you and will be embedded in your hearts forever. So Apple, Apple, I think you have to.
4: Yeah,
0: you have to.
4: Our beloved chairman, Akyat po.
3: Chairman pre Apple na chairman din ng SF Radio.
4: Yes.
3: Pumasok ka dito.
2: Ano, RJ,
4: our beloved. Oh,
5: RJ, camera ni ATG din. Record mo daw yung ano final moments natin.
0: Okay,
4: there we go. There we go. I'm sorry.
0: With the honors.
5: Ayan.
0: Kaya nyo ba?
3: Yeah, ako lang siya. Smart din ako ng mga kaibigan, sa loob ng ilang taon nang kasama yung SF Radio, bagamat nagsimula to bilang independent competitor sa Cool FM noon, ay ngayon naging parte na po ng naging parte ng ating kasaysayan po. Mga kaibigan, ito po ang DZAZA FM 96.7 DYAZ po sa Cebu, DXAZ sa Davao at sa buong bansa. Tayo po ay magpapaalam na po. Tayo lahat.
4: Magpapaalam na po. Kung makikita niyo yung ano, po,
3: SF Radio.
0: Bye everyone.
3: Maraming salamat.
4: Hello.
3: Kita-kita po tayo. Hindi.
4: Don't worry guys, hindi ito makikita sa public. Hindi ito makikita sa public.
3: Maraming salamat mga kaibigan. I guess I will, siguro mag-conclude ng show mo, Mido, no? Para for SF Radio. Mga kaibigan, tutok lang po kayo sa video po ng SF Radio po. Maraming salamat po sa ngalan po ni Midori Tachibana. Ito po ang Midori's Midnight Sessions and of course, ito ang SFR TV, DZAZ, SF Radio Manila, SF Radio Cebu at SF Radio Davao. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye, Shine. Bye-bye.
5: Mabuhay.
2: Bye-bye, Shine.
0: Bye-bye. Shine.
5: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Feeling
2: good. Bye-bye, Shine.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na.
1: Hello? Uy.
2: Abangan sa July 31.
3: Natotawa nga naman eh. Pasabogin ko na lang are.
4: Grabe, may tumutulog on air.
5: Tumutulog
4: on air.
6: Sa kayo mga katol. Katol?
7: Katol!
6: Katol! Bygone!

0: tatlong tumangkilik sa SFR ng ilang taon. Maiging sinamahan niyo kami hanggang sa dulo nito. Ang pagsasamahan natin ay di pa magtatapos. Muli, sa loob ng dalawa o higit pang taon, andyan ang SFR sa tabi niyo, sa luha, sa katatawanan, sa kasiyahan.
1: Mga ka-Shenians, sa nakalipas ng mahigit na dalawang taon, kami po ay magpapaalam na sa ere. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ramdam na po namin ang inyong suporta at pagmamahal sa mga pangmatagalang musika, sa mga programa at pagbibigay ng kasiyahan sa mga listeners mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat wala na po ang inyong paboritong SF Radio, tuloy pa rin po ang mga programa sa pinakabagong istasyon. We thank you for listening to us for news, music, and entertainment. Overload sa saya, overload sa musika.
2: Ako po si DJ Mansanas Kamatis.
3: This is me, your katulong bayan, Lods of Was.
4: Ako po, ang inyong kalongganisa, John Anizeto Alojado.
5: The stand original user po, ng SFR.
6: Ako naman po, si DJ T-Rex.
2: At mga ka-Shenians, maraming maraming salamat po.
7: Maraming salamat po.
8: Maraming salamat po, guys. Maraming salamat po.